0: new. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime. Anywhere.
7: Drink light. Live light. Sunning light.
8: Drink responsibly.
9: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
10: Aray! Sakit! Ang katawan ko.
11: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstores sa inyong mga lugar.
14: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
15: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Narito ang pagbabalita sa ating Balita 1. Panukalang ibaba ang age of criminal responsibility, tinutulan ng Juvenile Justice Council. Tinutulan ng Juvenile Justice and Welfare Council ang mga panukalang ibaba ang minimum age of criminal responsibility sa bansa, kasunod ng panibagong panawagan mula sa ilang mambabatas matapos ang magkakahiwalay na insidente ng krimen na kinasasangkutan ng mga minor de edad. Ayon sa konseho, hindi solusyon ng pagpapababa sa edad ng pananagutang kriminal dahil may sapat ng mga probisyon sa umiiral na batas upang tugunan ang mga kaso ng mga batang nasasangkot sa krimen, habang isinasaalang-alang ang kanilang rehabilitasyon at kapakanan. Iginiit din ng konseho na mas epektibong tugunan ang ugat ng problema sa pamamagitan ng pagpapalakas ng suporta sa pamilya, edukasyon, mental health services at iba pang intervention programs upang maiwasan ang pagkakasangkot ng mga kabataan sa krimen at mabawasan ang mga insidenteng may kinalaman sa karahasan. Inyong narinig ang pagbabalita sa Balita 1. Para sa Balita 1, ito si Fiona Sipokot ng Tarlac Agricultural University.

0: It's 9 o'clock.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Malugod na pagbati mula sa Tarlac Provincial Hospital. Dito sa TPH, libre ang serbisyo. Tunay na malasakit sa bawat Tarlakenyo sapagkat kalusugan ang aming pangunahing misyon. Ang Tarlac Provincial Hospital ay patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyong medikal para sa lahat. Narito ang mga serbisyong klinikal para sa inpatient care. Kabilang dyan ang internal medicine, obstetrics and gynecology, surgery at pediatrics. Para naman sa outpatient care, handog ng TPH ang mga sumusunod na serbisyo: internal medicine clinic, maternal and child clinic, surgery, pediatrics, pain management clinic, eye center, nutritional and dietary counseling. Nariyan din ang TPH Cares TPH HIV facility, satellite treatment center for MDR tuberculosis, peritoneal dialysis, hemodialysis, endoscopy and colonoscopy services, at wound care and ostomy center. Bilang suporta naman sa mga pangunahing serbisyo, mayroong ancillary and support services tulad ng physical medicine and rehabilitation, dental services, clinical laboratory, molecular laboratory, blood bank, pathology at water analysis. Kabilang din ang radiology services. Nariyan ang X-ray, ultrasound at CT scan. Kabilang din ang pharmacy at dietary services. Sa Tarlac Provincial Hospital, layunin naming masiguro na ang bawat pasyente ay may access sa serbisyong medikal na may malasakit, kalidad at libre para sa lahat. Para sa inyong mga katanungan o concern, maaaring makipag-ugnayan sa aming mga hotline numbers: 0998-555-1484, 0998-555-4104. Tarlac Provincial Hospital. Libre ang serbisyo, alay sa bawat Tarlakenyo.
3: Yon, good morning po sa inyong lahat. Ang Tarlac Provincial Hospital ay ang ating ospital na may kalinga, tandaan nyo yan ha, sa bawat Tarlakenyo. Layunin ng TPH na masiguro na ang bawat pasyente ay may libreng access sa serbisyong medikal na may kalidad. World class na ito eh. At libre na pribilehyo ng bawat Tarlakenyo. Hindi lamang ng Tarlakenyo ha. Marami tayong mga karatig ng mga lugar na nagpupunta dyan. Okay, may guest po tayo uli ngayon. Siyempre, mga special guest. Lagi natin tinatawag ng mga unsung heroes sa TPH. Doc Don, pakilala ka muna.
4: Hello po. Good morning po. No? Good morning, Sir TJ. Maraming salamat sa pag-invite sa akin dito. Good morning sa mga Tarlakenyos. Ako po si Dr. Ronald Reyna. Ako po ay isang pediatric ophthalmologist and ako rin po ay ang head po currently ng Tarlac Provincial Hospital Eye Center po.
3: Wow, okay. Ilang taong ka na dito, Doc?
4: Siguro mga more than 10 years na po.
3: Dekada na.
4: Opo, isang dekada na po.
3: Okay, nakailang governor na rin.
4: Ako, hindi naman. Ilan na ba?
3: Pero it's a good thing na yung mga ano natin, naging governor natin sunod-sunod. Pareho, yes, pare-pareho yung isinusulong pagdating yes, sa ating kalusugan. Doc, what is the Linaw Tingin? Ito, madalas ko marinig to, tsaka sikat okay. To sa lahat. Okay.
4: Linaw Tingin program po, ito po yung ano namin, parang what do you call this? Screening wing namin. Parang mm-hmm. Ito yung mga umiikot sa iba-ibang areas ng Tarlac.
3: Okay. No?
4: Tapos nagpo-provide kami ng free screening para maabot namin mga areas na hindi usually na aabot ng mga ibang doktor na walang access to medical care. Ang ginagawa na Linaw Tingin is gumagawa kami ng screen to check for mga sinong may mga problema sa mata.
3: Mm-hmm.
4: And then pagka may makita kaming problema, na i-refer sila sa Tarlac Provincial Hospital. May mga time rin po pag nagmimigay rin po kami ng mga eye drops during the screening and mga salamin po.
3: Yes, po. Oh, ang ganda ng concept. So yes, the main goal of the program is matugunan yung mga may problema sa mata.
4: Yes po.
3: Who are the usual beneficiaries, Doc?
4: Actually, we go around all the provinces of Tarlac, all the towns. So mm-hmm.
3: Lumalabas ba tayo ng Tarlac? Hindi naman.
4: Hindi naman po. Dito okay. lang po tayo sa loob ng Tarlac.
3: So, Tarlac muna.
4: Yes po.
3: Pero marami rin kayong mga pasyente, Doc, na from La Union. Marami kami mga ano sa La Union eh.
4: Maganda po kasi yung ano eh, sa ang pagkakaiba ko po kasi ng Tarlac Provincial Hospital kasi bilang government hospital, ang akala ng mga tao kasi pag government ay baka mga doktor lang diyan, mga
3: correct.
4: Mga residente o pinagpra-practicean o mga new graduates no. Yung mga doktor po natin kalidad, hindi lang kalidad no. Just to give you an example po. Recently, yung mother-in-law ko diyan ko pinaopera.
3: No? Wow.
4: Kung may problema sa pamilya ko, diyan ko papo-opera. Ano po ko, hindi naman sa ano, pero head rin po ko ng pediatric opta ng St.
3: Okay.
4: Luke sa Manila.
3: Oh, really?
4: So,
3: okay.
4: Ano rin po ko sa Medical City. So, ibig sabihin, parte ako sa mga big hospitals, sa mga mm-hmm. kalidad hospitals, pero hindi dahil porket government to, hindi siya at par. Actually, we over-deliver pa nga dahil yung mga
3: wow.
4: consultants po natin diyan. Yung mga consultants yan, ano yan, mga highly trained, ay yung mga iba dyan, nag-o-opera ng ilang CEO sa Manila, mm-hmm, mm-hmm. yung mga matataas na boss sa Manila, sila yung gumagawa. Ibig sabihin, the service is there, yung mga doctor natin is more than capable. Hindi sila yung mga bagong graduates lang or mga ganyan. Hindi kayo pagpra-practicean talagang kung anong kailangan nyo po, maaari po nilang maibigay.
3: No. I think that's the vision there, Doc, no?
4: Yes,
3: na po. Yung doktor ng mayayaman.
4: Yes po.
3: O, diba? Ng mga sikat, ng yan. Mga powerful, ay doktor din ng mahihirap.
4: Yes po. Yan po yung ano, actually, isa sa mga drives ng dating head ng Tarlac Provincial, si Dr. Shelly Mangahas.
3: Mm-hmm.
4: Yung kanyang tagline is, doktor ng mayayaman ay doktor ng mahihirap. No?
3: Nice.
4: No? So, parang we want to give the same treatment. Hindi dahil sa wala kayong pera, medyo kukapusin kayo sa treatment, no? Or kukulangin kayo sa kalidad ng treatment. Makukuha nyo yung parehong treatment na makukuha ng kahit yung pinakamayaman na tao. No?
3: Oh, ganda. Yes, okay. Doc, what are the common, ano ba, mga problema among Filipinos? Well, Tarlacenos.
4: Yes. Well, sa simula po kasi, ano eh, nung nagsimula yung Tarlac, ang unang tinatarget po namin ay, of course, ang pinaka-common dyan is cataract. Cataract
3: okay.
4: is, ang cataract kasi is preventable blindness po yan eh. Ibig sabihin na-ooperahan niya na aayos naman po yan, no? And then after cataract, so yung mga nag-start kami with panay mga general doctors, general ophthalmologists, and then unti-unti nag-build up yan. Ibig sabihin then nagpasok kami ng retina specialist yung mga problema sa likod ng mata, usually mga pasyente may diabetes, mm-hmm. nagkakaproblema, mm-hmm. Yun, may doctor na kami na nagse-specialize doon, and then nadagdagan ng glaucoma, yung glaucoma is altapresyon sa mata, nagdagdagan ako po'y pediatric opta sa mga bata, hanggang sa nakumpleto na po namin roster. Ibig sabihin, pagka nagpunta kayo sa Tarlac Provincial, hindi katulad nung sinauuna pagka may problema na hindi sa, kasi may mga subspecialty rin po yun. Parang
3: okay.
4: pag internist, may doktor sa puso, may doktor sa baga, may doktor
3: okay.
4: sa tiyan.
3: So parang comorbidities din.
4: Yes po.
3: Parang may ibang sakit tapos napupunta sa
4: yes.
3: mata. Mga ganun.
4: So sa amin, marami ring branches ng opta. No? So noon, kailangan pa namin mag-refer sa ibang lugar. Kunyari, wala kaming pediatric opta noon. So kailangan i-refer sa lugar na may pedia opta.
3: Okay.
4: Ngayon, kompleto po tayo.
3: So, now, yes hindi na natin po, kailangan i-refer
4: palabas.
3: Sa labas. Meron na tayo sa TPH.
4: Yes po, kompletong-kompletong
3: po. Naman. Ang galing din.
4: Yes,
3: I mean, alam ko ano rin to. Parang awarder rin ito ng Gawad Pokba. Something.
4: Yes, yes po.
3: For parang twice yata?
4: Hindi ko na
3: alam. Hindi mo na alam sa tagal ni Doctor.
4: Time po ni Dr. Shelly po yan.
3: Parang twice yata. I mean, world class na yes. rin itong eye center natin. Okay, pero Doc, ito, yung mga nabanggit mo kanina, katarata, ganyan, is it always brought about by age?
4: Ano lang po yun eh, katarata is parang nambutimbuk mo. No?
3: So, ah, ganun lang kasimple. So, parang, pwedeng connected with age?
4: It's majority is age talaga. No?
3: Oo,
4: so,
3: meron
4: everybody,
3: yung bata?
4: Almost everybody will get cataract. No?
3: Really?
4: Dahil, ang tanong lang po dyan, hindi, ang pagkakaiba po kasi dyan, hindi lahat ng katarata inooperahan.
3: Okay.
4: No? Ibig sabihin, kunyari, nagpunta kayo, nakita kayo ng doktor, may katarata kayo, may iba tao agad natatakot na, ay, may katarata,
3: may
4: mabubulog
3: oh.
4: ako, kailangan ko na magpa-opera. hindi po lahat. Kasi parang ganito lang po yan. Sabi ko sa mga pasyente ko, kunwari ikaw ay tumanda na, may namumuti ka ng buhok, kung isa lang yung puting buhok mo o dalawa, tapos sinabi mo sa akin, pwede ba ako magpatina? Isang piraso lang may puti. So may mga ganun, hindi naman kailangan lahat. So yung katarata, depende kung gano'ng kahinog, kasi humihinog yan eh. Ang hinog ibig sabihin, pagpatagal ng patagal, may lente sa loob ng mata, namumuti po yon. Pagka naging maputing-maputi, doon na bumabagsak yung paningin. Pero may mga iba na bahagyang-bahagya lang, pwedeng wag galawin. No? So yung mga ganun, hindi naman lahat ng katarata kailangan galawin. So ang ino-opera lang po namin, yung tiyatawag namin na visually significant. Ibig sabihin, makapal na siya masyado para maapektuhan yung paningin.
3: So may stages din to, Doc?
4: Yes po.
3: Ah, ganun din. O hindi naman basta-basta?
4: Hindi basta-basta po.
3: Doc, kunyari yung bata, what's the age na dapat lang magpatingin na sa mata?
4: Actually, ngayon...
3: May problema man o wala?
4: Yes. Actually, ang pagkakaiba ng bata sa matanda, ang matanda, kunwari nagkakatarata ka, pag na-operahan kita, back to normal ka.
3: Okay.
4: No? Yung bata, iba. Mm-hmm. Yung bata kasi, pag may problema sa mata, yung merong parte kasi sa mata na ang responsible sa malinaw na paningin ay yung utak. Ibig sabihin, kunwari, ang bata hindi naman pinanganak na pilay, pero hindi pa siya marunong maglakad. So habang lumalaki, naglalakad siya, natututo siya magsalita, natututo siya magsulat, nagde-develop, hindi dahil dun sa katawan, dahil dun sa utak. Yung utak yung nagde-develop.
3: Okay.
4: No?
3: Galing.
4: So yung mata, ang bata pag pinanganak, malabo pa yung mata. Pero pagka walang problema sa mata, unti-unting lumilinaw yan. No? So, ibig sabihin, nagde-develop yung utak base doon sa paningin. Pag may problema yung mata, tapos hindi mo inayos ng bata ka,
3: pwedeng lumala.
4: Hindi naman sila lala, baka hindi na gumaling.
3: Oh.
4: Ibig sabihin, ganito po. Kunwari, malabong-malabong-malabo yung mata ko, ay malabong-malabo yung mata ng bata, hindi mo pinagsalamin, yung utak, masasanay na, yun ang normal.
3: Okay.
4: So, pag yun ang normal, tapos pinagsalamin mo siya, sabi mo, Doc, ayoko pabigyan ng salamin. Sabi ni lola ko, baka mas yung ibang mga bata, pakapal yung grado, mula nagsalamin.
3: Oh, may ganun tayo, may mga belief. Oh,
4: so, may mga natatakot. Huwag muna masyado pabata. E biglang malaki na, nahihirapan na sa eskwelahan, mga 7 years old, 8 years old na.
3: Okay.
4: Doon lang naisip ang salamin. Ang pagkakaiba nun, pag binigyan mo ng salamin, dapat hindi di tulad natin pag matanda, pag suotang salamin, malinaw. Di ba? Pag tama yung salamin, ay malinaw. O tama yung salamin.
3: Uh-oh.
4: Pag bata, pag suot, parang wala nagbabago.
3: Okay.
4: Yung problema, kasi utak na yung problema.
3: Wow.
4: So, yung sa bata, medyo critical yan. Di kaya gusto mo sila maaga. Meron kaming ginagawa actually ngayon na, well, meron Republic Act actually, no, na sign into law na itawag namin National Vision Screening Program.
3: Mm-hmm.
4: No? Yung National Vision Screening Program, dahil mahirap nga mag-target ng lahat, ang ginagawa nila is they're targeting kindergarten students. Kasi yung mga kindergarten, mga 5 years old, 6 years old, sila yung mga bata na medyo cooperative enough na ma-examine, pero sila rin yung mga bata na kadalasan hindi nagre-reklamo. No? Kasi wala pang reklamo.
3: Maybe so, hindi nila alam kung
4: ano yung
3: reklamo
4: yes,
3: nila.
4: Hindi nila alam. Kasi kung malabo yung mata nila, pinanganak sila malabo, normal sa kanila yan.
3: Akala nila ganun lang.
4: Yes po. Di kaya yung National Vision Screening Program, doon nakatarget yung mga batang walang reklamo para habang maaga mahuli. Pero actually, ang pinakamaganda nga is as early, ako tumitingin ako ng mga bata as early as 6 months, even as birth. Yung mga grado, nasusukatan ko na sila ng grado,
3: talaga?
4: Even as early as 6 months to 1 year.
3: How do you do it?
4: May processor rin. No?
3: Okay.
4: So, usually mga at birth, mga maaaga, sila yung mga batang nagpakita ng problema na maaga pa. Kunwari, pinanganak na parang hindi pantay mata, duling, banlag, minsan may puting tuldok sa mata. Kasi ang katarata, hindi naman sa matanda yan, pati bata meron.
3: Okay.
4: No, actually, dumadami na ng mga bata may katarata ngayon. Pinanganak na congenital tawag namin doon.
3: Oh, so may mga ganun pala.
4: Yes po.
3: So, you cannot recommend a specific age then. Pero it's as early as possible.
4: As early as possible. Or at least right now, we're trying to... May ginagawa kaming actually bagong programa. Hindi pa to official na ilalabas. Pero pinagpapanuan na namin. It's in the works na po. Parang... Tatry rin po namin ikutin lahat ng eskwelahan dito sa lahat ng public schools dito sa Tarlac to do the screening. No, may parang it's a wing ng Lino, tingin rin. Pero magsisigawin, parang tatry na namin i-implement tong vision screening sa lahat ng mga bata. And then pag may makitang problema, i-refer sa provincial hospital, no, sa amin, sa IA Center.
3: For further, testing.
4: Para mahuli namin yung mga hindi na, pag nahuli namin, medyo kaya pa namin matreat. Kasi pag nahuli namin na late, medyo mahirap na itreat.
3: Oo nga, ang gandang programming ito. So, yung mga may edad naman, Doc, what are the signs na we cannot ignore? Pero sometimes we do. Takot tayo sa pamasahe, takot tayo sa gasolina, ayaw natin mapatingin. Di ba? That's the whole scenario naman talaga. Brutal truth yan.
4: Well, yung problema sa matanda, well, the easier thing about sa matanda kasi mas madali. Na alam nila yun. Ibig sabihin, alam nila dati, nakikita ko to.
3: May difference. May difference.
4: Yung kaya na nila magreklamo, alam nila yun. Nasubukan na nila na, oy, dati hindi ganito, ngayon ganito.
3: Biglang makatay mata, mga ganun.
4: Yes, no?
3: Meron yung lumulukot, Doc. Ano yun? Biglang lumulukot yung mata.
4: Well, mahirap kasi sa matanda. Ang mahirap kasi sa mata ay yung complaint mo halos pare-pareho eh. Ibig sabihin, kunwari,
3: siyempre pag labo,
4: pagka bata, kadalasan walang complaint yan. Tiga, sa bata tayo, ano yung mga warning signs sa mga bata? Well, gusto ko maaga makita yung bata pag yung magulang may problema.
3: Okay.
4: Pag matataas yung grado ng magulang, yung mga magulang, pinanganak, meron rin silang may katarata ng bata sila, may mga tumor sa mata, may mga ganyan. So, yung mga bata, gusto ko makita agad, no? Pero pagka wala namang history sa pamilya na may problema sa mata, mga kailangan siya pagka premature, may mga ibang congenital problems, yung mga syndrome-syndrome, mga may special needs, hindi pa rin magreklamo. Yung mga normal naman na bata, pero yung mga nakita mo na lumiliti mata pag may tinitingnan,
3: okay.
4: May iba lagi nagra-rub ng mata, may iba naman ganito, lagi naka-side view. Pagka naka-side view, may problema rin po yun.
3: Oh. No?
4: So, kadalasan, nasa mata rin po yun.
3: Akala ko pa-cute lang yun yung mga nag-side view.
4: Kala po nila. Actually, may iba, hindi nila alam. Pagka tingin, nung sinabi
3: unconsciously,
4: ko, unconsciously, sinabi ko, alam mo, may problema yung mata mo na di kaya ka nagsa-side view. Matanda na to, tas hindi nila alam. Sabi ko, tingnan mo yung mga
3: talaga?
4: Picture mo ng bata ka. Pag-check lahat ng picture ng family album, laging isang
3: side view
4: lang. Opo, nung pala yun, yung problema.
3: Akala ko nagpe-flex lang.
4: Kala mo, pa-cute lang talaga.
3: Okay. Ganun pala yun.
4: Yes po. Pero sa matanda, yan, malabo. Siguro, pag malabo kasi, ang dami. Kala, it can be as simple as tuyo lang. Meron konti.
3: Okay.
4: Meron grado lang. Meron katarata pala. Meron may dumudugo pala sa loob ng mata. Meron may tumor pala sa loob ng mata. Meron, alam mo yun, it can be a wide range ng problema. Pero ang
3: same
4: ang,
3: symptoms.
4: Ang symptom, malabo lang. Di ka medyo mahirap eh, no? Yun rin yung problema sa ano, no? Ang mahirap kasi pag malabo lang, may mga iba naman na may mga ibang dapat careful rin tayo kasi may mga ibang treatments diyan, marami diyan na nasa market, nasa internet, ang dami kasi ngayon na sa internet na lumalabas.
3: Correct.
4: Sa mga fake news eh. May mga iba sabihin sa iyo na may mga magic drops na paglinagay mo, mawawala daw yung katarata mo, mawawala yung glaucoma mo. Ang problema kasi diyan, may mga iba na minsan may cost na paglalabo na delikado, tapos biglang ay nag-check sa internet, ay ito na lang gagawin ko.
3: Natakot
4: ginawa
3: sa opera.
4: By the time na lumala na, halos mabulag na, biglang doon palang babalik sa amin, medyo mahirap na habulin. May mga ganun rin po na
3: hindi pala yun ang kailangan
4: pala
3: yun in the
4: kailangan.
3: First place. Plus, do they work?
4: Hindi nag-work. May mga ganun, may mga iba na mga parang fake news, pero may mga fake drops.
3: Ipapasok ko to, narinig ko to, the blue light glasses. Ano
4: okay.
3: to?
4: Okay, blue light medyo controversial yan ng konti, no? Kasi, blue light, may spectrum yan na sinasabi na maaring ma-damage yung likod ng mata mo, yung retina na tinatawag. No? So, meron kami tinatawag na age-related macular degeneration. Ibig sabihin, yung likod ng mata mo parang yung film ng camera. Ewan ko alam pa ng mga tao yung film kasi ngayon
3: wala,
4: wala
3: ng Kodak.
4: Wala na. Pero may film na importante kasi lahat ang nakikita natin na proprocess ng film na yon. So, pag nagkakaedad, medyo rumurupok yung area ngayon.
3: Siyempre, kung film, Doc, manifest din yan.
4: Yes po. And then, ang sinasabi na is, kasi may blue light na spectrum na mas nakaka-apekto nung film na yon.
3: Okay.
4: So, yung mga blue light filter, actually, if, I would give that, or okay naman, nice to have that pagka sa mga, lalo na sa mga matatanda, mga aging. Yung problema naman is sa mga bata, no? Kasi may mga iba nagbibigay ng blue light filter sa mga bata, no? So
3: medyo, na hindi pa dapat, basta-basta.
4: Medyo controversial man ng konti kasi sa totoo, if you're going to base it sa blue light, may screen kasi tayo. Sinasabi na yung screen natin may blue light, no? Yung amount of blue light or radiation na lumalabas sa mga gadgets is very, very, very, very, very small. No? Hindi ko lang alam kung naalala nyo nung panahon na yun, nung simula magka-cellphone yung mga tao, may mga sinasabi lang na may sticker na bibili mo, ididikit mo sa cellphone, anti-rad. So parang ganun na, even though may rad, wala naman talaga ng significant rad. No? So sa mga gadgets, wala masyado. No? So actually, one of the major source of blue light is not the computer.
3: Not the computer
4: it's
3: din.
4: It's sunlight.
3: Sunlight.
4: Blue light, blue skies.
3: Blue skies, no? Oo.
4: Pero sa mga bata, actually, helpful pa ngayon blues, yung going out, eh. Nakakatulong pa nga sa mata, eh. No, di kaya medyo, ano siya, hindi, kumbaga, if you're going to put a blue filter sa salamin, okay lang naman, pagka may grado talaga, kung gagawin ko ng salamin talaga yung bata, tapos gusto ng blue light, wala namang masama.
3: Is it the same film na we put on computers tong araw, Doc? Is that the blue thing?
4: I think yung blue, nga, may ganun rin.
3: May ganun dati, di ba?
4: Pero hindi ko na alam yun, actually.
3: Okay. No? Pero you remember,
4: itatape ka pa sa ibabaw ng
3: screen. Pag nalalaglag.
4: Opo. Sa mga matatanda, I think there's a benefit. Sa mga bata, I don't think may ano talaga.
3: Pero you cannot recommend din na yung laging nasa cellphone naman.
4: Yung cellphone naman, yung mga ganyan, kasi ang problema mo is, ngayon, ang dami ng taong may grado. Tawag naman ng nearsightedness. Yung nearsightedness na yan, ang ibig sabihin po niyan ay, yung mata mo, may normal size yung mata, eh. No? Yung mata, pagka masyadong maliit, farsighted. Pag masyadong malaki, nearsighted.
3: May connection ba sa utak yun, Doc? Maliit ang utak, Chacho? naman?
4: Hanapan natin.
3: Baka may correlation.
4: De, baka hindi. Kasi actually, yung mga nears... At sa bagay na yung mga... Yung
3: baka! that's gonna be new, ha? Okay. Anyways, Doc, continue. Sorry.
4: Opo, pero yun po. So, ang mga bata, normally, maliit ang mata. No? So, pag maliit, farsighted. Habang lumalaki sila, lumalaki yung mata, nagno-normalize yung size. Yung problema sa mga bata ngayon, imbis na maliit yung mata, malaki na yung mata. No? Maaga pa lang, malaki na yung mata. Ano yung malaking mata? Ibig sabihin, kunwari, ikaw, sinabi mo sa akin, Doc, yung anak ko, 6-footer. Siya yung pinakamatangkad sa klase. Tatangkad pa ba siya? Sabihin ko sa iyo, ilan taon ba anak mo? 7 years old. Ay, tatangkad pa yan. So, yung mga nearsighted, ang problema.
3: Okay. I dig the point.
4: So, ang mga nearsighted, ang problema. Once you're nearsighted, hindi naliliit yan. Ang pwede mangyari dyan is lalaki pa. And what triggers nearsightedness? Well, number one, it's genetics. Ibig sabihin, pagka sa pamilya,
3: namamana.
4: Matataas ang grado, pwede mo makuha. Malaking chance. And number two, near work. Ano yung near work? Madalas mong gamitin mata mo sa malalapit.
3: Okay.
4: So, anong pinakamadalas gamitin sa malapit? Cellphone.
3: Cellphone.
4: Yes, di kaya nga nung panahon na yun, walang cellphone. Sino yung mga makakapaling salamin? Yung mga tatawag natin na geek or nerd sa...
3: Oo, diba? Mahilig magbasa.
4: Mahilig magbasa, mahilig na lagla na nakatutok sa libro. Ngayon, hindi na yung mga matatalino mahilig magbasa. Ngayon, lahat mahilig
3: na
4: mag-cellphone. No? So, yun, di kaya nalilink yung nearsightedness sa gadgets. Pero actually, it's not just gadgets. Kung hindi ka man nag-gadget, pero mahilig ka magbasa, mahilig ka mag-arts and crafts, may mga ganun na mga hobbies, di ba?
3: Gansilyo.
4: Gansilyo. Lahat ang malapit. Yan, yan ang magpropromote na mataas ang grado. Ngayon, kung pamilya mo na, halos lahat ang tao sa pamilya mo, nakasalamin, may genetic component, mahilig ka pa mag-cellphone,
3: mas grabe.
4: Patay yun. Tayo, opo. Okay. No? So, mas grabe.
3: So, do you think, sa age ngayon, Doc, meron digital eye strain?
4: Digital eye strain is...
3: You would call it parang ganun.
4: Yes, ang digital eye strain is for all ages. It's really, it's not, hindi siya... Kumbaga, it's strain. Pag ginamit mo masyado, medyo nagkakaroon ka rin ng mga simptoma. Kunyari, if you overuse one muscle, nagbubuhat ka ng lagi ng mabigat, sasakit yung braso mo. Yung mata, ang problema sa digital eye strain, kasi ano yan eh, yung mata mo, pagka malayo, ito yung pagkakaiba, pag malayo yung tinitingnan mo, relax ang mata mo. Pag malapit ang tinitingnan mo, merong parte sa mata na may muscle sa mata na nagfo-focus nung nakikita niya. Parang yung camera, 'di ba pagka may zoom out, zoom in,
0: no?
4: So pag zoom in, actually doon natitrigger yung muscles ng mata mo to refocus sa malapit.
3: Kung masanay yung mata mo,
4: kung masanay yung mata mo sa malapit, yung muscles sa mata mo mapapagod din.
3: Okay.
4: So you develop headaches, you develop may iba, 'di ba? Pagka normally, pagka malapit titingnan mo malinaw, pag malayo titingnan mo malinaw, minsan na bumabagal na yung shift ng focus. Kunyari matagal tumingin sa malapit, pag tingin sa malayo malabo. Maya-maya lilinaw yung malabo, pag tumingin sa malapit medyo kailangan mag-readjust. Mas ano na, may lag na dun sa adjustment time. So yung mga simptoma niyan ay nahihirapan mag-shift ng focus, nagkakaroon ng madalas na headache, sumasakit ang ulo, at saka yung pinaka-common is nagtutuyo yung mata. No?
3: Yun, isa pa yun, nagtutuyo yung mata.
4: Eyes, no? So yung mga dry eyes, mapapansin mo yung, Dok, yung anak ko, laging kurap ng kurap. Tuwing kailangan nagkukurap, lalo na pagka nagbabasa, nag-gadget, ayun, nagda-dry eyes na. Kasi normally, we blink. Yun, kumukurap tayo, huwag niyong bilangin, pero kumukurap tayo every 5 to 10 seconds. Titinan nga kita medyo less than 5 seconds pa yung kurap niyo, no?
3: So makurap din ako.
4: Normal po 'yan.
3: Okay, paalala po ha, iba po yung korupsyon sa kumukurap.
4: Iba pa 'yan. Mas masakit yung kurap.
3: Mas masakit yung kurap niyo.
4: Mas masakit yung kurap.
3: At least kumukurap mata ko lang.
4: Okay. Pero sa corruption maraming bulag nabubulag.
3: Oo nga. Ang galing mo talaga doon.
4: Maraming nabubulag.
3: Pero tama, ang galing din. It has something to do with the muscles. Yes. Well, correlated nga talaga sa brain.
4: Yes.
3: Ah, pwede. Oo.
4: Pero yun nga, yung dry eyes naman is we blink every, kurap tayo every 5 to 10 seconds. Pagka nasa gadget tayo, kumukurap tayo after end of a scene sa isang, parang ano, tumatagal yung kada kurap. Kunyari kung every 5 to 10 seconds ay kumakurap, normally nagiging every 20 to 30 seconds. Or pagka nagbabasa tayo, kukurap tayo after end of the sentence. Pagka nag-game tayo after certain scene, mas matagal tayo nakatitig na ganyan. Parang nababawasin yung kurap natin. Yes. Ngayon, pagka nakafocus ka, tutuyo na yung mata.
3: Nagda-dry.
4: Pag nag-dry na yan, ayun na, hahabulin mo na yan. Biglang gagano'n na.
3: Bibilis na yung pagkurap mo,
4: yes, babawiin
3: mo.
4: Na. No? Okay. So, yun yung problema,
3: so, yun pala
4: sa
3: yun.
4: Yes po.
3: So, Doc, ito, yung posisyon ng pagsiselfone natin ngayon, napansin ko, sa akin ha, this is a personal karanasan. Madalas ako mag-cellphone nakahiga.
4: Okay. Di kaya sinasabi ng mga tao na may mga narinig kayo na huwag ka magbasa habang nakahiga, di ba? Or pagkamatulog, mga ganyan. Meron kasing normal distance ang normal healthy distance when you read, no? So around
3: posture,
4: at least not even the posture, it's more of the distance ng material,
3: okay,
4: ng tinitingnan mo sa mata,
3: okay,
4: mo, no? So around 16 to 18 inches yan, makalayo,
3: okay,
4: no? So yun, kasi the closer, yung mas malapit yung tinitingnan mo, mas nagpo-pwersa yung muscles ng mata mo.
3: Yun. No?
4: So, pagka nakaiga ka, anong nangyayari? Do, hindi ko alam kung nakikita sa nasa camera pa ako. Do?
3: Mga, yes, Doc, okay lang.
4: Okay. Kunyari, ito, cellphone, hawak ko, ganyan. Pag nakaiga ako, anong nangyayari?
3: Mga ngawit yung kamay ko. Correct. Okay, okay.
4: Pag nakadapa,
3: malapit din.
4: Yes, so mas malapit. Uh-oh. So, number one, yung strain, mas malakas. Number two, yung trigger para maging nearsighted, mas
3: yun,
4: malakas din kasi mas malapit ngayon eh. Yung
3: may mga nauso ngayon, Doc, sinasabit mo na sa kama mo, sa headrest, tapos nandun na yung cell.
4: Pwede.
3: Okay ba yun?
4: Safe.
3: Just to siguro, keep the distance?
4: Siguro safer yan, pero syempre, mas maganda. Kasi ang problema mo rin, actually, may isa rin na sinasabi sila sa blue light. No? Yung blue light, may sinasabi sila na it triggers a chemical signal sa brain na mas hindi ka makatulog, na-affect yung sleep pattern mo.
3: Pwede. Yes.
4: So, yung mga iba na madalas sa mga gadgets, sila yung mga nahirapan matulog.
3: Correct.
4: Kaya, actually, na-advise namin 1 to 2 hours before sleep, kung pwede, gadget off na eh. No? Though yung mga ibang gadgets ngayon, mga cellphone, may...
3: Maganda yun, Doc. May merong rule na ganun sa
4: yes,
3: bahay.
4: So, kung natutulog ka na, nakahiga ka na, tapos yung gadget mo, nandiyan pa rin sa mukha mo.
3: No?
4: So, hindi naman
3: yung
4: ganun ka.
3: Pag katabi matulog. Eh.
4: Katabi matulog.
3: Pag-gising mo, yung kaagad. Hindi ba straining yun sa mata, Doc? Pagkagising mo?
4: Well, straining siya at the same time. Ano na rin yan? Parang napag-usapan natin kanina. Parang form of addiction na rin yan.
3: It is addiction. Yes, no? So, una mong chine-check is yung cellphone mo.
4: Yes. So ano rin yan? May mga, lalo na sa mga bata, meron kami tinatawag na, kasi di ba may digital eye strain. No? Yung mga those exposed sa gadgets, yung mga health, mga screen time na tinatawag, the longer yung screen time, linked rin yan sa maraming ibang problema.
3: Marami.
4: Yes, number one is obesity. No, sa mga bata. I don't have the details, pero malaki, masyashock ka doon sa
3: may
4: data.
3: May mga studies na ganyan.
4: Masyashock ka. Kasi paano ko obesity? Number one, diesel gumagalaw eh. No? Number two, hindi katulad mo ibang bata na wala sa screen, they're active outside, nakaupo lang. Number two, pag nakaupo lang sa loob ng bahay, maya-maya dumudukot niya ng snacks. So, obesity. Number two, nalilink rin yan sa mga developmental disorders, yung mga attention deficit, mga ganyan.
3: Yes.
4: Kasi bakit? Di ba tayo, panahon natin, manunod tayo ng bata tayo, manunod tayo ng cartoons. Habang nanunod tayo ng cartoons, may commercial. Hintay mo yung commercial. Tapos, cartoon sulit. Maya-maya, next episode, hintay mo next week.
3: Diba?
4: So, medyo natututo tayo maging patient eh. Yun kasi kailangan mo maghintay talaga eh.
3: Correct.
4: Ngayon, anong mangyayari sa cellphone? Manunod. Ay, ayoko yan. Shift. Iba na agad. Ay, ayoko yan. Shift. Ay, skip. Yung data, yung at parang ano lagi parang ready all the time, no? Kumbaga hindi ka na maghihintay, so hindi na de-develop yung ano mo, yung discipline mo.
3: Correct.
4: To
3: Doc, may idadagdag ako diyan. Meron silang recent discovery sa neuroplasticity or something. I'm not really a doctor, pero it's called the anterior mid-cingulate cortex.
4: Okay.
3: The most tenacious part of the brain na dati nung panahon natin mas malaki.
4: Okay.
3: Dahil meron tayong pasensya. Pansinin mo ngayon, Doc, mga bata, wala lang internet, nabuburyong na.
4: Yes.
3: Wala silang pasensya.
4: Actually, yun. Neuroplasticity is actually, yan ang rason sa tinatawag namin na lazy eye.
3: Oh!
4: Ayan yung, sinasabi ko sa inyo na bata, yung utak ng bata is neuroplastic. Ano ibig sabihin neuroplastic? Parang siyang nag-develop. Mabilis
3: madali pa siyang i-mold.
4: Madaling i-mold. So, yung vision ng bata, gusto mo i-correct ng maaga kasi madali pa i-mold.
3: Correct.
4: Pagka mga 7 years old above, yung neuroplasticity humihina.
3: So, mas mahirap na siyang i-mold.
4: Mahirap na siyang i-mold. So, kunyari, nabigyan ko ng salamin na late na, lilinaw ng konti, pero baka hindi ko na maabot yung tinatawag namin na perfect vision or 2020 kasi hindi na mamulat
3: ano
4: tuloy.
3: Ano ba yung 2020 ba yun? Okay.
4: 2020 is kung anong nakikita ng normal na tao at a distance of 20 feet. Yun rin
3: yung pala yun, 20 feet.
4: Yes, 20 feet. Uh-huh. Yun rin yung nakikita ng pasyente. Kunyari, so ako, kunyari, normal ka. No? So, a normal na vision is at 20 feet, nakikita mo tong size na to. Pag nakikita mo rin yan at 20 feet, normal ka. We call it 2020. Ngayon, di ba may tinatawag tayo 20? Pagka hindi 2020, meron 2030, 2040, 2050, 2060, patas ang pataas. Pag patas ang pataas, palabon ng palaboy mata mo. Ibig sabihin, ganito po. Kung ano nakikita, kunyari, example, 2100. May ibang taon na 2100. Ang 2100, kung ano nakikita mo at 20 feet, yun ang kayang makita ng normal na tao 100 at 100 feet.
3: Yun pala yun. No? Ganun lang kasimple.
4: Yes po. Pero may mga iba naman na 2015. Kung anong nakikita
3: mo... Mas malapit sa kanila.
4: Ano nakikita ng normal na tao, nakikita mo at 20 feet, ang normal na tao kaya lang makita at 15 feet. So, ibig sabihin, mas better than normal pa yung mata mo.
3: May mga ganun. Pigeon ba yun?
4: Eagle eye,
3: di ba?
4: Eagle eye. Kita may mga ganun. Yes,
3: may ganun din pala.
4: Meron eh. Pero, ano rin, mas... Kami, usually we stop pag 2020, okay na.
3: Mga chismosa, Doc, anong mga vision na?
4: Matindi yan, matindi. Actually, hindi ko maano.
3: Nabanggit yung addiction.
4: Sobrang linaw ng mata naman.
3: Oo nga. Well, marami kasing fake news. Maraming fake news tayo nakikita sa social media.
4: Yes po.
3: Ewan ko. Ayoko magsalita. Kasi minsan, well, of course, yung span ng mga brains din natin, kaya na natin magpalit from time to time. Kaya nga nauso rin yung mga short videos eh.
4: Yes.
3: Diba? Yung ikaw ba, Doc, kayo pa manood ng pelikula, hindi mo natutulugan?
4: Ay, medyo tagal na nga ako.
3: At tutulugan mo na eh. Oh. Ako ngayon, may Netflix, tutulugan ko talaga. Pero kasi para bang yung brains natin dapat interactive lagi.
4: I think di kaya umuuso yung mga Korean telenovela, mga 1 hour lang kasi.
3: Oh, short lang.
4: Oh, 1 hour, okay na. No? Pero pagka mga mahahaba na ganyan, medyo...
3: Mas okay ba nun na may commercial? Nabanggit mo kanina, Doc. Mas okay ba may commercial? Kasi we rest, we tend to rest.
4: Well,
3: then yung attention.
4: Siguro, I think it's more of an we more learn to... Kasi di ba may mga ibang tao na parang, ayoko yan, gusto ko niyan. Parang, hindi maka... More pasensya, no?
3: Ah, yun, oo.
4: Yes, hindi ko na realm yun. Siguro na sa specialty na ng psychiatry yun or psychologist kung anong...
3: Na nagre-reflect sa mata. Actually, maraming other details, yes, na nagre-reflect, yes, sa ating pananaw sa buhay. Okay, Doc, pag-usapan natin mga myth at kung ano ang fact. Okay, ang kalabasa ba nakakalinaw ng mata?
4: Okay.
3: Matagal na tayong naniwala dyan. Okay.
4: De, actually, may totoo naman yan. May certain,
3: at carrots yata.
4: May certain diet that are helpful sa mata.
3: Okay.
4: No, ibig sabihin, it will promote na number one, may... Pagkakulang na kulang ka sa food na yan, pwede ka magka-problema sa mata. Pagkulang na kulang,
3: okay.
4: Or if you're elderly, it's good na... So, yung ano ka, parang healthy ka. Parang,
3: okay.
4: Parang sa whole body mo, it's maganda na healthy naman, no?
3: Siyempre,
4: yes po. So, yung mga food na mga yellow, orange food, usually kalabasa, sweet potato, mm-hmm, carrots, mm-hmm, cantaloupe, rich in ano yan eh, in vitamin A.
3: Okay.
4: Nakakatulong yan sa mata. Yung mga fish oil, omega-3, mga liver, flaxseed oil, zinc, vitamin E, vitamin C, nakakatulong yan sa yung mga iba na minsan napapatagal yung development ng cataract, minsan mm-hmm, na-prevent mm-hmm, yung pagbulok nung sinasabi nating retinine, kanina na pag-usapan mm-hmm natin, no? Pero iba kasi kala nila na nako, malabong mata mo, nakasalamin ka, dapat kumain ka maraming kalabasa.
3: Ah, kala ni yung gamot.
4: Yes, kala ni.
3: So hindi siya gamot. Okay.
4: So actually, yung labo ng mata kasi, ibig sabihin kung may grado yung mata mo, hindi naman unhealthy mata mo. Hindi lang naka-focus. Parang bumili ka ng pinakamahal na camera pero manual in focus. Pag hindi ka marunong gumamit nun,
3: hindi mo rin magagamit yun.
4: Baka marami ka pang shots na malabo kasi hindi tama yung pag-focusing mo. As compared to cellphone lang, laging malinaw. No? So, hindi ibig sabihin na out of focus, hindi healthy. Hindi lang siya okay naka-focus, so kailangan mo na salamin. So, yung mga kalabasa, it's for the health. Pero yung mga focusing
3: overall
4: issue...
3: Overall health yun.
4: Overall health. Pero yung mga focusing, minsan... baka kailangan na salamin. Minsan may katarata, baka kailangan operasyon ng katarata. No? So, mga ganun. Pero, maaring healthy na may eyes, pero hindi lang na po-focus ang tama.
3: Okay.
4: So, pero it's still good na, syempre, kalabas still good for your health. So, we still syempre, promote good diet, ganyan po.
3: Doc, yung natutulog ng basa ang buhok, nakakabulag ba?
4: Alam ko, nakakakalbo. Hindi ako sigurado. Actually, hindi rin ako sigurado.
3: Pero matagal na nating napaniwalaan din yan. Okay. Totoo ba ito?
4: Wala pa naman ako nabalita.
3: Sabi, huwag ka matutulog na ano na basa yung buhok mo, mabubulag ka.
4: Hindi, pag natulog ka, basa yung buhok mo, basa yung unan.
3: Ayun lang kasimple yan. At saka, pwede nakakasakit ng ulo dahil
4: pwede,
3: basa.
4: Siguro. Yun po. Pero sa mata, wala naman po kung ano. Wala naman po.
3: Walang connection.
4: Walang connection. Opo.
3: Okay. Doc, ito. Nasagot na kanina, napahapyawan, pero does wearing eyeglasses makes eyesight worse?
4: Okay. Di ba sinabi ko sa yung size ng mata?
3: Oo. No?
4: Kunwari, nearsighted ka, lumalaki na lumalaki yan. No? So, di kayo mga ibang matatanda ay pagsalamin yung mabata kasi, yung kapitbahay ko, yung anak niya.
3: Kakapal.
4: Mula nung nagsalamin, pakapal ng pakapal. Bigyan kita example. Kunwari, isang 5-year-old, ang grado, sabihin natin, 100. Tapos, 10 years old na siya. So, nagsalamin siya, 100. Nung 10 years old na siya, yung grado niya, sabihin natin, 300. Kunwari lang,
3: oo. Grumabi nga.
4: Grumabi. Nearsighted. Ngayon, may isa naman, may kapitbahay, malabo yung mata, pagsukat mo, 5 years old, 100 din.
3: Okay.
4: Kaso ayaw, natakot. ay magsalamin, ay mag ano, baka raw kumapal.
3: Oo.
4: Nung 10 years old na, hindi na doc, hindi na niya kaya talaga. Pa-check ko, baka kailan, baka pagsalamin na natin. Pagsukot ko ng salamin, 300 din. Tiniis lang niya yung from 5 years old to 10 years old na malabo yung mata niya.
3: Okay.
4: Pero pareho lang yung grado nila in the end.
3: So it's the same.
4: So it's the same. Yung grado kasi ang ginagawa ng salamin is tatapatan lang niya yung grado mo. Hindi uh-huh. niya, hindi niya aapektuhin kung paano magbabago ang iyong grado. Parang binigyan kita, rinagalong kita ng t-shirt na small, hindi ibig sabihin sexy ka buong buhay.
3: Correct. Uh-oh.
4: Kung tumaba ka, ay tumaba ako, palit na ako.
3: Uh-oh.
4: O kung pumayat ako, palit ako. Yung salamin, uh-huh. tatapatan lang niya yung grado mo ngayon, pero hindi niya, wala siyang kinalaman kung tataas yung grado mo
3: oh.
4: or bababa in the okay. future.
3: Yun ang hindi natin naiintindihan.
4: Yes, so, kala naman iba, natatakot kasi kumapal lang kumapal.
3: Kumapal na.
4: Pero nearsighted pala. Ibig sabihin, maskin anong gawin mo, talagang tataas. May iba naman, sinabi lang, ay, yung anak ko, very good, nagsusot. Ngayon, hindi na niya kailangan ng salamin. Noong pala, yung problema pala ng mata ng bata is farsighted naman, baliktad. Maliit
3: okay.
4: na maliit, tapos lumaki na ngayon, nag-normal na, hindi na kailangan. Na.
3: Dok, merong ganyan mga sinasabi, mga matatanda na. Well, senior citizens.
4: Yes.
3: Siyempre, lalabo rin yung mata niyan eventually yes. because of age.
4: Yes.
3: Pero marami nagsasabi, babalik daw. Totoo ba yun?
4: Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng babalik, no?
3: Babalik yung linaw.
4: Ay, yes. Yun depende sa sakit. Ibig sabihin,
3: okay.
4: Kunwari, cataract. Yun sinasabi ko, pag bata, gusto mo action na agad. Pag matanda, medyo may time ka eh. Pag matanda kasi, mm-hmm. dahil na-develop na yung brain,
3: yun,
4: nagkakatarata ko.
3: It has something to do with the brain.
4: Yes. Nagkakatarata ka, natanggal ko yung katarata mo, na-replace ko ng bago, back to normal ka. No? So, nababalik naman sa normal. Pero may mga ibang sakit na, kunwari, nabulok yung retina, may mga ibang gano'n na yung film sa mata na sira. Minsan, na-prevent lang namin na huwag lumala o huwag mabulag.
3: That's a different issue
4: ibang
3: naman.
4: Ibang issue naman po yan. Pero, yung mga pinaka-common kasi is cataract, yun reversible naman yun.
3: Okay.
4: Huwag lang masyadong patagalin kasi pagka masyadong huminog ang katarata, nagkakaroon ka na ng ibang complications.
3: Yun.
4: No, kunya, isa sa mga common na complication is alta presyon sa mata, tawag namin doon glaucoma.
3: Okay.
4: Yung glaucoma, pag tumaas yung presyon ng mata, dahil yung katarata kasi minsan pag masyadong mataba, naaapektuhan yung pressure sa loob. Pag tumaas yung pressure, ang ginagawa ng glaucoma ay naiipit niya yung ugat sa loob ng mata.
3: Uh-huh.
4: Yung ugat is actually part of the brain. So, brain na naman.
3: Galing.
4: No?
3: Uh-huh.
4: So, pag nasira yung part na yon, maski na matanggal mo na yung katarata, maayos mo na lahat, hindi mo na marerecover yon kasi that's the brain na
3: yung
4: part.
3: Brain na.
4: Yes.
3: O, Doc, may comment dito. Mas okay na daw ang makapalang grado kesa makapalang muka. Okay. Oh.
4: Actually, agree po ko dyan. 110%.
3: Doc, is reading in dim light? Okay.
4: Reading in dim light actually causes you eye strain kasi mas hirap
3: okay,
4: mag-focus. Sometimes mas ilalapit nila so makaka-affect sa grado. Pero yun lang naman. Pero actually reading in pagka high contrast naman, yun, may iba na sobrang liwanag, na sobrang contrast. Kasi may mga iba na, lalo na sa computer, cellphone.
3: Ako, yung cellphone super
4: ba, bright,
3: super
4: tapos
3: bright. Oh,
4: super high contrast.
3: Yun.
4: Medyo nakakosa rin ng eye strain yung light eh.
3: Okay.
4: Actually may mga nagsisimula pa lang ngayon, hindi pa ganun, pero may mga studies na sinasabi na high contrast is linked to ano rin, to grade, yung development rin ng grade.
3: Mm-hmm.
4: No? So, di kaya rin recommend nila yung mga, not too dim, pero not too bright rin.
3: Sakto lang.
4: Sakto lang.
3: O Doc, yung meron bang eye exercises?
4: May eye exercises para sa certain conditions, tulad na duling at banlag, yung mga eye misalignment.
3: Okay.
4: No? But other than that, wala naman.
3: Walang yes, exercises.
4: Yes po. Kunyan, may mga ibang duling na or banlag na, Doc, paminsan-minsan lumalabas yung mata, nag-iwalay, minsan diretso. Yan, minsan, imbis
3: may exercises na ganun.
4: Binibigyan ko exercise para yung control ng direction ng mata nila lumakas.
3: Okay.
4: So, yun, meron para sa ganung
3: ito,
4: condition.
3: May comment pa, Doc. Exercise din ba ang pamboboso? Loko ito na nagko-comment.
4: Actually, depende.
3: Depende.
4: Pagka nakasabit ka sa puno, may exercise yung braso mo.
3: Galing mo, Doc. Okay. So, alam naman, ano yung mga conditions, Doc? Ulitin natin, mga the usual conditions na preventable ang blindness naman.
4: Actually, marami naman eh. No? Yung mga problems sila kasi is pagka too late na. Kunyari, glaucoma, yung sinabi ko sa inyo.
3: Uh-oh.
4: Pagka nahuli mo na maaga, ang glaucoma kasi napapatay niya yung ugat ng mata mo. Pag nahuli mo na maaga, masta stop mo lang. Ibig sabihin, hindi mo siya mai-improve, pero masta stop mo bago ka mabulag. No? So, yan, yung one way of preventing. Number two, yung mga cataract, syempre, pagka inoperahan mo, babalik to normal, pero pag hindi mo inoperahan, pwede can lead to other complications.
3: Na pwede pala mangyari at any age, yes, ang katarata. Okay.
4: Ngayon, sa akin, lalo na sa pedia, yung mga premature babies.
3: Mm-hmm.
4: Yung mga premature babies, pagka pinanganak kakulang sa buwan, minsan, dahil nagde-develop pa yung loob ng mata, minsan merong abnormality na nangyayari sa loob ng mata. Tawag namin doon retinopathy of prematurity.
3: Mm-hmm.
4: Ibig sabihin, yung mga blood vessel, may blood vessel kasi sa likod ng mata na nagde-develop pa. Pag masyado silang maaga pinanganak, minsan mali ang pag-develop nila. Pagka mali, nabubulag sila, nasisira yung retina. So yun, pagka mga premature, ina-advise namin ma-check up lahat kasi bago mag-develop yung abnormal blood vessels, may ginagawa kami para mapigil yon. Kung hindi mo mm-hmm. napigil yon, pwede mabulag. No? So may mga ganun pong condition sa mga bata. May mga iba naman, tumor.
3: Okay.
4: No? Yung tumor kasi mahirap eh. Unless makita mo may bumukol sa mata. Pero may mga iba na
3: walang
4: hindi nakikita, nasa loob pala.
3: Nasa loob,
4: no?
3: Pala.
4: No? So pagka may tumor, pagka maaga, minsan kaya pang operahan, minsan kaya patanggalin. Pero pagka medyo delikado, minsan kailangan mo tanggalin yung buong mata.
3: No?
4: So yun, bulagan na. So kunyan may mga iba na, alam mo, may tumor yung anak ng may tumor tayo dyan, kailangan natin gamutin. E biglang yung magulang o yung pasyente, nag-shopping sa ibang doktor, ayaw, kasi ayaw eh, ayaw, mm-hmm. ayaw tanggapin, or baka iba lang to, baka yun, tumingin, or nawala, pagkabalik, dok, iba na yung naramdaman ko, malaki na, delikado na, ay, kailangan natin, imbisa na save mo yung mata, kailangan mo tanggalin. Mm-hmm. Meron naman iba, ito yung mga, actually quite common. Meron kasi mga eye drops na nabibili.
3: No? Ito.
4: Kunyari, nakita kayo ng doktor
3: parang
4: nyo.
3: Parang binawal na yung iba, dok, eh. Pero,
4: ito naman, ano to? Ito, legal naman na to.
3: Okay, legal drop, na to. No?
4: Kunwari, nagpunta kayo sa doktor nyo. May sore eyes kayo. Binigyan kayo ng gamot. Para doon sa particular na sore eyes yan. Kasi hindi pare-parehong sore eyes eh.
3: Akala ko isa lang to.
4: Ang sore eyes namumula. Ibig sabihin sore. No?
3: Oh, sore eyes.
4: Namamaga.
3: Pero maaring iba-iba yung reason.
4: So, bakit namamaga? Pwedeng viral, pwedeng bacterial, pwedeng fungal, pwedeng allergy. So, depende sa sakit niya, may binibigay yung doktor na gamot. No? Pwedeng lasing.
3: Okay.
4: Merong gamot na common to, binibigay ko to madalas, steroid na may antibiotic. Yung antibiotic para sa bacteria, yung steroid para sa pamamaga. Magaling siya, pagpatak mo, ilang araw pa lang, okay na. Eh ngayon, kala ng tao, okay, ang galing ng drops ito, gumaling ako. Maya-maya, namula ulit. Hindi na magpupunta sa doktor. Ito yung binigay sa akin
3: ito
4: ng
3: na lang
4: doktor.
3: Gagamitin ko ulit.
4: Pinatak ng pinatak yun. Iba pala yung sakit. So, hindi pala yun yung cause. Nagpatak siya ng gamot na yun. Nakasama. Pumasok sa loob ng mata. May problema. Maya-maya, meron kasi mga iba, lalo na yung mga gamot na may steroids. Pag ay steroids yung gamot mo, tapos pinatak mo, nung pala yung problema mo, may gasgas yung mata mo, may ulcer, ang ginagawa niyan is pinipigil niya yung paggaling ng sugat. Yung mga germs tuloy, papasok sa...
3: Dahil pare-pareho yung nga yung symptoms, diba? Pero hindi mo alam.
4: Yeah, so pumasok na yung infection sa loob ng mata, nabulag. No?
3: Ouch. So you don't recommend, doc, na basta-basta lang bumibili ng mga eye drops?
4: Yes po. So maganda pa rin may check-up. Even though majority
3: importante.
4: Of the time, baka regular sore eyes lang yan, pero ang problema kasi is yung gamot. No? May mga gamot na bawal. Bawal gamitin ng matagal, bawal gamitin ng madalas.
3: Hindi basta-basta pwedeng gamitin.
4: Or pag gagamitin, kailangan i-monitor.
3: O doc, ito yung mga salamin na pwede mo ring billing online. O pumunta ka sa SM, o ito, pwede sa akin to. May mga reading glasses. Anong masasuggest mo doon?
4: Yung reading glasses kasi nakakatulong yan sa mga may edad na.
3: Okay.
4: Normal to sa mga when you hit 40 or close to 40 and above. Diba sinabi ko sa iyo may muscle na nagre-refocus ng mata sa malapit. Pagka umabot ka ng close to 40, napapagod na yun. No? So, habang patagal ng patagal, mas papagod ng papagod na yun. So, noon, kaya mong magbasa ng malapit. Ngayon, linalayo mo na. Linalayo mo na. No? So, yung reading glasses, medyo nakatugma yan, no? Sa age. no? Kunwari, 40 ang normal na reading glasses range yan is 100. Pagka nag 45 ka na, normally mga 150 na isuot mo. Pagka 50 ka na, normally 200. Ang pagkakaiba lang doon, that is kung ang grado mo ay zero. Ibig sabihin, perfect ka sa malayo, walang problema, wala kang grado sa malayo, sa malapit lang, okay yon, no?
0: Okay.
4: No, so may mga iba naman, kunyari kami, sa yung linaw tingin namin, pag nag-iikot kami, nagbibigay kami ng reading glass, nag-fit kami, yan, pagka mga ibang mga pasyente namin na walang problema sa mata, pero nahihirapan lang magbasa,
0: pwede okay naman yan.
4: Yes, pwede yan.
0: Okay yun.
4: Pero pagka may pagka yung problema nyo medyo malayo sa malabo sa malayo, or minsan nagsusot kayo, parang iba, parang nahihilo kayo, mm-hmm, then mas maganda na masukatan talaga ng tama.
0: Kung ano yung karapat dapat sa iyong,
4: yes,
0: mata.
4: Yes po.
0: Oh, kasi yung, ito Doc, may tanong, yung Louis Vuitton ba na glasses mas malinaw?
4: Depende sinong tanuin mo eh. Pagka tinanong ko asawa ko, sabi ng asawa ko, mas malinaw.
0: Mas malinaw. Oh, thank you po sa mga tanong niya. Doc, what inspired you to become a doctor? Lala sa mata.
4: Nako, paano ba? Ano kasi yan eh, lahat ng specialty, may kanya-kanyang may kanya-kanyang stress. May kanya-kanyang
0: lahat naman.
4: Reason ng enjoyment, no? Yung mata kasi medyo ano yan eh, parang siyang ako ah, kunwari malabo-malabo mata. Tapos napaliwanag mo.
0: Okay.
4: It so means the world, no? Parang wow, sobrang hot. Kasi ano yan eh, majority of our sensory input, yung nakukuha natin, is visual.
0: Correct.
4: Sa school, visual. Sa trabaho, visual. Correct. Sa love, visual.
0: Visual lahat.
4: No? So, pag nawala yan, malaking bagay yan eh. No? So, pag maibalik mo, makikita mo iba yung klase yung joy. So, ako, natutuwa ko pag nakikita yun, no? Yung mga joy. Ngayon, sa mga bata, ako, pediatric opta, yung sa akin kasi may dagdag pa yan eh. No? Sa mga matatanda, pangit isipin, ayoko gamitin tong term na to, no? Pero pagka nagka-problema ka sa matanda, nakapagtrabaho ka na, may pamilya ka na. Basically, siguro maapekto na lang yung mga, lalo na yung mga matatanda, hindi ko naman panood yung TV na pinapanood ko, mga ganun.
0: No?
4: Yung mga bata,

0: mo. Hindi lang buong buhay ng bata. Pag nabulag yung bata, apektado mo buong buhay ng pamilya. At mga tao sa paligid ng bata. So ano talaga, malaki impact ng mga ano, ng mga eye problems sa bata. Saka nung panahon ko, ang konti lang namin. Konting-konti lang yun. So, ang daming mga batang pasyente na hindi nakakuha ng tamang treatment kasi konti lang yung mga pediatric opte.
1: Correct,
0: no?
1: Oo.
0: No? So, ngayon dumadami na kami. No? So, at least natutulungan. Pero kunwari, sa Tarlac, dalawa kami dito sa Tarlac. Yung isa na sa private hospital pero hindi ko alam kung gaano kadalas siya.
1: Okay.
0: Ako lang regular talaga rito. Sa Pangasinan, ay, sa Urdaneta, may isa. Sa Pangasinan, may isang regular, may isang once a month visit. Sa Pampanga, meron kami, ilan ba kami? Tatlo?
1: Konti pa rin.
0: So, konti pa rin. Majority na sa Manila.
1: We're talking about, puro Manila ang concentration.
0: Yes, so, pero at least kahit na paano, medyo may naaabot na kami na ibang,
1: yes,
0: na, meron pala sa Ilocos at may isa.
1: Well, because of these programs din ng TPH. Yes. Yun importante. Doc, ito tanong. Eyeglasses or contact lenses?
0: Okay. Depende.
1: Depende pa rin.
0: Depende. No? Okay. Kung may mga certain instances na important yung contact lens. Kunwari, meron akong bata, baby, na naoperahan ko ng katarata. Tapos hindi kasi ang mga babies o mga bata minsan hindi mo sila malagyan ng, 'di ba, pag ako nabalitaan niyo to, pag may katarata ka, tatanggalin mo yung lente na namuti, papalitan mo ng artificial lens, no?
1: Okay.
0: Kasi kung hindi mo pinalitan, malabo 'yon.
1: Parang, okay.
0: Yung mga bata, dahil maliliit yung mata nila, minsan hindi po delegate ng artificial lens sa simula.
1: Okay.
0: Hindi mo lumaki. So sobrang labo ng mata nila, makapal na makapal yung salamin nila.
1: Mm-hmm.
0: Minsan nakakatulong yung contact lens. So baby pa lang natuturuan namin mag-contact.
1: Pwede.
0: May ganun. No, pero yung mga regular na grade, kunwari ikaw, nakasalamin ka, ayaw ko magsalamin eh kasi mas hassle or
1: mas gwapo ko pag
0: wala. Ko pag wala, no? Ibig sabihin, kaya mo naman makita lahat ng makikita mo sa salamin pero ayaw mo lang. Yung contact lens kasi ang ano yan, ganito po. Di ba lahat tayo, lahat ng oxygen natin or nutrients galing sa dumadaloy sa dugo yan. Di kaya tayo, pag hinga tayo, oxygen natin, tutukpo sa mga blood vessels natin, sa mga ugat, may mga ugat tayo rito, ganyan. No? Yung mata, yung oxygen niya galing sa hangin. No? Hindi siya galing sa dugo.
1: Okay.
0: Ngayon, so galing sa hangin. Ngayon, pag bumili ka ng contact lens, paganda ng paganda yung contact lens, pamahal ng pamahal, ibig sabihin, paganda ng paganda yung lusot ng oxygen. So, kahit nasuot mo siya, gumaganda yung lusot ng oxygen. Pero, hindi siya 100% oxygen. Diba, alam mo yung tayo, nung COVID, nakamask tayo. Tapos sinasabi, wala naman, hindi apektado yung hinga mo niyan. Normal lang yan, lumulusot yung oxygen.
1: Hindi, mahirap puminga.
0: Pag nakamask ka, umakit ka ng hagdanan, hingal ka.
1: Pagod ka.
0: Diba? So, yung mata mo, dahil hindi 100%, ang nangyayari dyan, pag hindi yan 100% ako ng oxygen, kukuha siya sa ibang lugar. Magkakaroon na siya ng parang mga ugat papunta sa mata. Parang varicose veins, di ba? Yung legs natin, nagagayan. So, yung varicose vessels yan sa mata, hindi obvious yan. Dahil maliliit lang yan.
1: Hindi makikita yan.
0: Pero konting puyat mo lang, mapula ng mata mo. Kung umiinom ka ng alcohol, mas mapula ang mata mo. So, nabubuo na yan. So, maya-maya, pag sobra silang gumagamit, minsan na nagkakaproblema na yung harap ng mata, na babawasan yung clarity. And then, on top of that, yung contact lens, ang problema rin kasi dyan is, kasi kami, tinatanong ako, Dok, yung anak ko, pwede rin ba mag-contact lens? And it's any age naman.
1: Ang tanong, iba kasi gusto maporma. Gusto ko blue.
0: Maporma.
1: Okay.
0: Ang tanong dyan, responsible ba anak mo? Bakit?
1: Correct.
0: Ayokong makatulog siya na suot yan. Ayokong maruming kamay niya pag hinubad sinusot.
1: Correct. Maraming do's and don'ts yan.
0: Baka yung solution niya, magkaroon ng germs yan. Pag sinuot niya, magka-infect yung mata. Pag natulog siya, didikit yung contact lens sa mata. Pag tinagal mo, mababalta yung mata. So may mga, ibig sabihin, medyo may mga risk din siya. No? Ako, okay lang yung contact lens kung gusto mong pumorma. Pero ayoko sana na, wag sana yung 100% contact lens lagi. Kunyari, lalabas ka contacts. Pag uwi mo, balik ka sa salamin. Para mapahinga yung mata mo. Para makahinga. Yes. Ay, hindi, yung, hindi laging na lang contact lens. Kundi mabubuhay.

0: bugoy mo tama pag laging conference.
1: Correct. Kung layak kang pumaporma, yun ang problema.
0: Yun din.
1: Oh, Doc, one habit everyone should start today for better vision. Meron ba?
0: Kami, we promote this, especially sa mga bata, pero this is applicable to everybody.
1: Okay.
0: We call this the 20, di ba, sinabi sa akin, ano ba yung 2020? Mm-mm. We call this the 20-20-20 rule.
1: Okay. No?
0: Para mas madali maalala.
1: Okay.
0: Every 20 minutes of near work, ano yung near work? Gadgets, cellphone,
1: computer,
0: tablets. Mm-hmm. Every 20 minutes of near work or books or
1: okay,
0: you look 20 feet away for 20 seconds.
1: Wow.
0: So tingin ka sa malayo, labas lang ang bitana, 20 seconds lang, then balik ka. It's a way to prevent yung digital eye strain. It's a way to limit yung pagtaas ng grado.
1: Mm-hmm.
0: Parang lang yung ano, kunwari pag nagbubuhat ka, eto, hawak ko to, na-add pa tong kape. Takpan ko baka bawal mag-add.
1: Unless bigyan niya tayo ng kape araw-araw.
0: Baka, nga, pwede sabihin natin, kunwari hawak to, mag-add lang naman to. Pero hawakan mo to ng buong araw.
1: Mangawit ka. Yeah.
0: So iba ang ginagawa niya, pag hawak,
1: i-rest mo naman. Do some stretching. Exercise.
0: Oh. Okay na ulit.
1: It's the same with the eyes.
0: Sa eyes ganun.
1: 20, 20, 20.
0: So, i-relax mo para ma-stretch out lang and then...
1: For 20 seconds lang.
0: 20 seconds at least.
1: At least. No. Okay.
0: Siyempre, the bigger natin, the break, better.
1: Oo. Oh, pag 20 minutes ka na nagbabasa o oh, may ginagawa yung mata mo, yes. Busy siya, mag-rest ka for tumingin ng 20 feet away... More or less, ganun. Tapos in at least 20 seconds.
0: Yes.
1: Ah, okay.
0: So sa mga school, madali lang yan. Nakikinig. Or dati, mga online class, kaya naman eh. Kasi nakikinig ka, tingin ka lang sa bintana malayo, sandali, balik ka sa online class, okay
1: Doc, lang. Nauso nun yung peke pa yung salamin. May mata, akala nila. Oh, time check po tayo. Napasarap ang kwentuhan natin with Doc Don. Okay, Doc, mga babatiin, before we close,
0: nako wala. Siguro sa mga nanonood lang siya, no? Second time ko narito. Maraming salamat sa mga nanonood, sa mga kasamaan ko sa Tarlac Provincial Hospital, mm-hmm. yung mga staff ko ron, mga iba nanonood, mga kasamaan ko doktor, pati na rin sa mga partners natin sa gobyerno, no? So yung sinasabi niyo sa akin kanina, nakailang governors na tayo. Swerte po tayo na very supportive yung government sa atin.
1: Correct.
0: No? Actually, opo. Di kaya tayo nanalo ng award kasi magagawa lang. Kami, hospital kami, we can do our part pero hindi natin maaabot yung mga tao sa ating buong region o buong province kung hindi sa tulong ng gobyerno. Hindi na namin mabibili lahat ng mga gamit na kailangan namin kung hindi dahil sa tulong ng mga gobyerno.
1: Correct.
0: Di kaya maraming salamat po sa ating government.
1: Okay, idadagdag po natin dyan. Ang gawaing pangkalusugan ay bahagi ng proyekto ni Governor Christian Yap. Na dati pa. Okay, mula sa lolo.
0: Yes, mula sa lolo.
1: Mula sa lolo. Si Governor Aping Yap, tapos si Vic Yap.
0: Yes, si Vic Yap po. Di kaya tayo nagka-eye center.
1: This was the vision.
0: Yes po.
1: At yung vision na to, lumapas na ng 2020. Di ba? Ilang years na ito. At pinagpatuloy din ni Mayor Susan Yap,
0: yes,
1: at kay ni Christian Yap. Okay, kasama sa proyektong tumutugon sa pagkain, kalusugan, trabaho, kalikasan, edukasyon, kasama lahat yan. And I think, iwan natin ng question ang ating mga taga-subaybay. Kahit pa paano, Doc, may mga taga-subaybay na ako.
0: Sige.
1: Number one, nanay ko. This program ito. If our eyes could talk, actually, ayun ang misan, sabi nila, the eyes can launch 1,000 ships, whatever. Okay, if the eyes could talk, what do you think they would ask from us every day? Sa'yo muna, Doc, bago ko iwan sa mga ano natin yan.
0: Siguro una, psst.
1: Psst. Okay yan.
0: Titinan kita.
1: Sometimes kasi we stop. Ako naman, Doc, isama natin yung mental health. Sometimes we stop to be kind to one another.
0: Yes.
1: Yun lang yun. Nagsasalita din po ang ating mga mata.
0: I think the eyes okay. is... Ano,
1: pero tama ka, Doc. Psst, ayun yung una sasabihin.
0: I think yung eyes kasi yan ang ano, yung first window of ano. Diyan mo makikita ang sincerity.
1: Yes. No? They are the windows to your soul.
0: Pwede ka magpeke, pwede ka magsalita ng iba, pero yung mata mo mahirap ang bole.
1: Correct. Okay. So magandang umaga po. TJ Espinosa po muli. At magbabalik po tayo sa Friday. Time check po natin is 10:04. Ang bilis ng oras. Hindi ko alam kung tama yung reel namin dito. Okay, 10:02 pala. See you again. Ganito po yung pagbabay, Doc. Parang pang Miss Universe. Okay, bye-bye.
0: Thank you po. Thank you.
1: Thank you po, Doc. Thank you.

0: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawani ng himpilang ito.
1: 1FM! 1FM!

0: Time Check, brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
1: Good news! Sa MLulear, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
2: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Mal, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo.

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Tuhod. Siko. Baywa.
10: Aray!
9: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.

0: 1FM.
1: Time check 10:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
5: Aray, sakit ng katawan ko.
6: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
15: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at protection. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor. This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: 1 FM.
16: This is Friday's Best.

0: 1FM.
1: Time check. 10:30.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Pambatang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
14: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
15: Aray, sakit ng katawan ko.
16: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: One FM.
18: You are listening to Friday's Best.

0: 1 FM!
1: Uy!
0: 1 FM!
2: Time check, 10:45.
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alam!

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
4: Aray, sakit ng katawan ko.
5: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Friday's Best.

0: Uy! One FM! Uy! One FM!
1: Ang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututuhan. Walang mintis, walang kulang. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG. Walang paligoy-ligoy, walang paasa. Ang boses ng bayan, kaagapay ng masa. Mga suki, mga kabahagi, eto na ang programang laging handang umagapay. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo. Serbisyo, todo, todo. Serbisyo, serbisyo, todo, todo.
2: Welcome po dito sa ating programang Servisyo Todo Todo. Ngayong araw na ito ng nako, Biyernes na! Nako, marami pong sumisigaw ng thank God it's Friday! Lalong-lalo na po yung mga nagtatrabaho mula Lunes hanggang Biyernes. Ano po? No, mga kabahagi. Anyway, samantalahin niyo po mga pagkakataon, nagkakasama tayo dito sa programa. Syempre pa, mga maiinit na issue, may mga updates tayo dyan. At dahil ngayon ay Biyernes, no, ay meron tayong makakasama. Isa po siyang agripreneur. Ano ba itong agripreneur na ito? Naku, mamaya po, malalaman ninyo, ha? Isa rin po siyang medicinal plants advocates. Kaya po, no, yung kanila daw po mga tinatanim-tanim-tanim, ayan, ha? Ay nakagagaling or nakakatulong para po sa iba't ibang kondisyon. Malaman rin natin, ano nga bang epekto ngayon, no? Ito yung mga pabago-bago ng klima. Kung inyong mapapansin, di ba, pumasok na po ang ilang bagyo, no, na nagdudulot po ng pag-ulan, bigla ang pag-ulan. Pero may mga times pa rin, di ba, na mainit. Sobrang init, no? Yung pong tutok talaga matinding ng araw, mga kabahagi. Kaya, mag-message na doon sa mga kabahagi po nating may katanungan, ha, para sa ating special guest for today. Ha, pwede po kayong mag-text. Pero bago yung ating text line, samahan nyo kami dito sa ating Fast Track Friday!
3: Fast Track Friday! Fast Track Friday!
2: Yes, ito na ang text line natin, mga kabahagi, para po sa mga nais magpahatid ng kanilang mga komento, tanong, ano, pa-shout out. Syempre, bukas din yung ating mga pagbati. Ayun, especially sa mga magse-celebrate at nagse-celebrate ng birthday mamaya. Isasama na rin din natin, 'di ba, kabahaging Vincent, ang mga nagbe-birthday, even yung mga sa araw po ng Sabado at Linggo. Kasi nga po, wala tayong programa sa mga araw na yon, no? So, i-text lamang po kami sa 0921-886-6056. Ulitin ko, mga kabahagi, ang text line 0921-886-6056. Maaari din po kayong mag-message, no, sa pamamagitan ng Facebook habang kayo ay nanonood sa ating Facebook Live, ha? Sa mga hindi pa nakapag-follow, ha? Like, share, and follow na, mga kabahagi, sa Radyo Pilipino. Yan po yung page natin. And of course, maaari din po kayo na manood, ha? Kung ayaw nyo po sa Facebook o di kaya meron tayong mga kabahagi ay hindi ba siya gumagamit ng Facebook, pwede rin po, no, sa pamagitan ng YouTube, ha? At Radyo Pilipino Media Group, yan po ang ating YouTube channel. Okay, sige, so pwede rin po kayo mag-comment dyan, no, pwede kayong mag-direct message po sa Facebook po ng Radyo Pilipino. At invite po na rin kayo, mga kabahagi, no? Dahil po nag-a-update din ho, no, ng mga news ang ating mga nasa news and research center natin, ano, para dun sa mga updates, no? Kung sakasakali, hindi na ho tayo nagpaprograma dahil tapos na po ang alas 11 hanggang alas 12, o di kaya naman po ang programa nila Prof. Willie, pwede pa rin po kayong maging updated sa mga news sa pamagitan po ng Radio Pilipino Digital. Wow! Marami na mga kabahagi natin. Eto, mga nanonood sa atin. Sabi ko nga, di ba? Mag-message, manood, at mag-message sa ating Facebook or YouTube channel. Tulad na lamang ni Tony Rock ng Texas, US of A. Nanonood sa atin ngayon. Hello po sa inyo. Thank you for watching, kabahagi. No, kamusta ang iyong gabi dahil gabi na ngayon sa Texas? At si Ate Jovi Lucero, eto. Naging matagal natin itong kasama, no, sa serbisyo publiko, 'di ba? Bilang isa rin pong mamahayag. Ate Jovi, hello. Thank you for watching. I can see ya. At si Angela Redaha din po. Naku, may message na sa atin dito. Happy Friday, tanghalian. Ate Met, Quiapo Day. Oo nga pala, sa mga nagsisimba tuwing Biyernes sa Quiapo, no? Yan yung kanilang, yan yung ano eh, yung araw talaga ng mga deboto, no? Ng mga, ng poong nasa Reno. Ayan. So, Quiapo Day at magkarinigan tayo sa Lunes. Bakit? Ngayon muna. Ha? Saka na yung Lunes. Matagal pa yun, no? Magkarinigan tayo ngayon. At, kabahagi natin si Angelo po ay mula sa Malolos, Bulacan. Kasama niya dyan si Nanay Emma Redaha. At eto, si kabahaging to, ayun, sabi ni kabahaging Tony Rock, Happy Friday guys, weekend na naman. Tama! At si Jovi, si Ate Jovi, nakikinig ako ngayon sa maganda mong programa. Naksunomon! Talaga naman, thank you so much Ate Jovi. Oo, sana nga po lahat ay nakaka-appreciate po ng ating pag-handle ng program, no? At sige ho, mag-message lang kayo mga kabahagi, lalong-lalo na yung mga nakikinig sa atin sa Radio Pilipino Provincial Stations. We have DZYM Mindoro, DWPR Dagupan, DWRL Legazpi, DWRN Naga, DXGS General Santos, DXOC Osamis, DXOW Davao. We also have DYRB Cebu. Hello mga kabahagi nating Cebuano. Hello po sa inyo dyan. Magparamdam, mag-message. Gayon din po yung mga nasa Dumaguete sa mamagitan po ng DYRM ay nakakapakinig sila dyan. Gayun din po yung DXCO Cagayan de Oro natin. We also have DZLT Lucena and DCTC Tarlac. Ayun. Ako, dami, diba? Luzon, Visayas, Mindanao, nakakasagap. Huwag nating imenos ang mga listeners natin sa 1FM. Mga kawan, kaway-kaway na. Oo, yung mga nakikinig po sa 96.1 FM Tarlac, 98.31 FM Lucena, 88.31 FM Legazpi, 92.1 FM Mindoro, gayon din po sa Palawan. Malakas na malakas ang signal natin dyan sa 95.1 FM Palawan. Gayon din po sa 96.7 1 FM Tacloban. Oo, kamusta na ang mga kabahagi natin, no? Sa mga Taclobanon, sa... At yung mga nasa Butuan, nandiyan po ang 95.5 1 FM Butuan, 96.1 FM Surigao, and 99.3 1 FM Baler. Sige po ha, message kayo ha, at kung magme-message kayo, please, mas ma-acknowledge ko po, ilagay niyo po kung saan po kayong probinsya nakikinig sa mga oras na ito or nanonood, no? Because they have their own Facebook page, yung mga kabahagi natin na nasa probinsya, no? May yung mga provincial stations natin, nag-share din po ng ating video. And hello din sa mga nanonood, sa mga nasa abroad. Ayan, kabahaging Tony Rock. Ayan, nandyan siya. Siyempre pa si kabahaging Cecil Galindez. Kabahaging Cecil, of course, si Cecil po ay nasa Hong Kong, no? Yan po yung mga masisipag nating kabahagi na talaga pong kahit po nasa malayong lugar, no, alam po kasi nila na kailangan, no, kailangan ng mga kabahagi natin or kapamilya nila dito sa Pilipinas ang kanila pong pagsasakripisyo, ha, para po maitawid ang pang-araw-araw na buhay. Kaya, ha, maraming salamat din po sa pagtutok dito sa ating programa. Okay? Ha, Cecil Galindez, gayon din si Unumaki, ha, nasa Hong Kong po yan. At nandyan din si Karen Mendoza, Paman ng Caloocan, Alan Ignacio ng Pandakan, Manila, Booker Panotes ng Cavite. Huwag nating kalimutan si Lailani Salvio Villarosa from Tanyong Malabon. Hello! At ang bossing natin, Sir Jason Oliva, Ma'am Rufina Rotoni, and marami pang iba. Sige, magparamdam lang. Hoy, Ellen Bisina, nasan ka ngayon? Ha? Oo, eto pabalik-balik, no? Caloocan, o di kaya Bulacan. Ha? Mate Helen, hello sa'yo. Okay, sige. So, sabi ko nga kanina, pabago-bago tayo ng panahon. Kamusta na kaya ang panahon sa Corcuera Romblon? Ha? Ha? Kabahaging Everett, ha? From Romblon. Kamusta na kayo dyan? Inuulan-ulan ba? Kasi ito po, mga kabahagi, ano, sa huling datos po ng DOST Pag-asa, nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Francisco. Ito po ay kahapon. Ayan. Pero, ha, nakapasok naman na rin ng PAR or ng Philippine Area of Responsibility. Parang ano eh, ha, nagsalubong ba sila o nagsalise? Ha, ito pong si yung isang bagyo pa na tinatawag nga ngayong si Bagyong Gardo. At ngayon nga po ay nasa Severe Tropical Storm Category at huli itong namataan sa layong 1,280 kilometro, no, ng silangan po ng extreme or dulong Hilagang Luzon, mga kabahagi. So, ingat-ingat po kayo, no? Lalong-lalo na po yung mga nasa area ng Luzon, no? Pero sabi ay ano lang naman, sisilipin lang kayo ni Gardo. Hopefully, makalabas na rin tomorrow. Sa ngayon po, may taglay itong lakas ng hangin na umaabot po ng 90 kilometro bawat oras at pabugso naman din ang aabot ng 115 kilometro bawat oras. Kumikilos ito ng hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometro bawat oras. At ngayon nga po, patuloy na pinaiiral umiiral ang habagat, ha, sa Luzon at Visayas. Kaya asahan din po ang maulap na panahon at mga kalat-kalat na pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon at sa kanlurang bahagi din ng Visayas. Habagat din po ang nagiging dahilan kung bakit nakakaranas ng manakanakang pag-ulan. Kanina po, no, pagpunta ko dito sa office, naku, bigla pong bumuhos ang malakas na ulan dyan sa amin sa Caloocan, no? I'm from South Caloocan. Ayan. So, ganun talaga eh. Pero ready lang tayo, no? Mag-ready tayo ng payong, no? Kapote, kung mas feel nyo pong magkapote, sombrero, I bring with me all those things, no? At ako po ay naka-plastic na sapatos. Oo. Ano ba yun? Naka-clogs tayo? Kasi talagang kailangan, no, maging ready tayo. Ito na po yung panahon talaga na, panahon na talaga ng tag-ulan. Kaya, oo, yung mga usual pong ginagamit natin pag ulan, bitbitin natin ito every time aalis po tayo. Dahil hindi natin alam. Dun sa pinanggalingan o panggagalingan natin, napakatindi po ng init ng araw, tapos yung ating pupuntahan, yung destinasyon natin, ay nako, nagbabaha na pala dahil sa lakas ng ulan. Anyway, mga kabahagi, marami tayong updates and mamaya nga po, nakontabayanan nyo! Ay, yung mga sabang-sawa na po sa gamot, no? Mga may isi-share sa atin, ang ating kabahaging agripreneur at isang medicinal plants advocate, si kabahaging Patrick Roquel, sa pagbabalik ng ating programang Serbisyo Todo-Todo!
4: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo Todo-Todo.
5: Serbisyo Todo-Todo.
6: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasumaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawi sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba at naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan. Online at on air, expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
7: Balagbagan na!
6: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
2: Okay, pumapasok na po tayo sa second quarter ng programa. At nakong dami ang ingay! Mga nagpaparamdam sa atin sa pamagitan ng Facebook Live natin ngayong umaga. Andyan si Mami Cheryl Samonte na bumabati rin kay Mami Vicky Naharo. Hello sa inyo! At si kabahaging Cecil, ayan ha! Greeting, good morning! Hello, Miss Cecil na Galindes ng Hong Kong. Gayun din kay Mami Elaine Cristobal, nanunod na sa atin. Ito yung mga busy mommies, lalong-lalo na pagka-umaga. Diba, no? Aagang gumising ang iingay na. Sa ating group chat. Ha? Si kabaging Ever, sabi niya, tiis daw sa ano manok na Tagalog. Buti ka pa, merong manok. Oh, diba? Sige, ingat-ingat kayo dyan, kabahagi, ha? Samantala, mga kabahagi, eto na. Naku, nagro-roll call na ba tayo? Nang mga kabahagi natin maghahatid ng balita mula sa mga provincial stations ng Radyo Pilipino. Unahin natin si kabahaging Jade M. Ihero ng DXSP Surigao. Lalaki nahulog sa flood control dike sa Alegria, Surigao del Norte. Dinala sa ospital. Ano kayo nangyari? Jade M. Ihero. Ibahagi mo na yan.
8: Kabahaging Mamet, agad na rumisponde ang mga tauhan ng Alegria Fire Station matapos mahulog ang isang lalaki sa flood control dike sa Purok 4 Barangay Elipao, Alegria, Surigao del Norte noong Hunyo 24 bandang alas 3:17 ng hapon. Ang biktima ay isang 55 taong gulang na lalaki at residente ng Barangay Gumutan, Alegria, Surigao del Norte. Ayon sa ulat, pagdating ng mga tauhan ng Emergency Medical Services bandang alas 3:21 ng hapon, natagpuan nilang buhay ang biktima at nakasagot pa sa kanilang mga tanong. Sa isinagawang pagsusuri, napag-alamang may sugat ang biktima sa kanyang bahagi ng kanyang noo. Agad siyang dinala sa paunang lunas ng mga responder at sinakay sa ambulansya ng Bureau of Fire Protection bago dinala sa Kitcharao District Hospital para sa karagdagang gamutan. Para sa serbisyong todo-todo, Jade M. Ihero, nag-DXSP 1FM Surigao, saan man panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
5: Serbisyo todo-todo.
2: Maraming salamat kabahaging Jade M. Ihero. Mga kabahagi, ingat po kayo, lalong-lalo na sa panahong ito nag-uulan. Ano? May mga areas po talaga binabaha at natatakpan yung mga malalalim na kanal. Ha? Diba, no? Binabaha po yan. Baka mamaya bigla-bigla tumapak kayo. Kamukha ano nangyari po doon, nahulog po sa isang dike. Ano? Ha? Oo, lalong-lalo na yung mga bukas na mga imbornal, no? Yung mga nawasak, hindi agad napalitan po ang takip. Mag-iingat po kayo, no? At kung wala namang dahilan para po tayo lumabas, no? O di kaya yung katindihan na nakita na natin may mga pagbaha na po sa lugar, wag na po tayong dumaan. Please, no? Para po sa safety ninyong lahat yan. Samantala mga kabahagi, meron tayong mga breaking news. Naku, mamaya ang tabayanan nyo! Ha? Antindi po ng lindol na nangyari sa Venezuela at marami pa hong bansa. Sunod-sunod, parang ano ba ito? Ha? Sinasadya ba? Uy, kinakatok na ba tayo? ng may kapal. Kaya ho ganito na merong mga paglindol. Kaya mga kabahagi, pray lang tayo, no? Dasal po tayo, ha, para maligtas tayo sa anumang kapahamakan. Okay, si Sydney Ray Miqua nanonood sa ating. Good morning, kabahagi. Nakikinig daw po sila mula sa Cebu sa pamamagitan ng Radio Pilipino DYRB 540 kHz. Hello po, Sydney. Thank you, ha, sa pagme-message. Samantala, eto po, no? Update tayo kaugnay sa nasawi, ano, sa kaso po ng nasawing dalawang atleta ng Ateneo, inihain na po ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang rekomendasyon na isailalim sa preliminary sa evaluation at preliminary investigation ng Department of Justice sina dating men's basketball coach Tab Baldwin, no? Na before ay nagtangka pa or nahirapan pa, no, na makausap ng mga otoridad, but later on ay nagpa-unlock din siya, no, lumabas na rin siya. At eto nga po, no, aside from Coach Tab Baldwin, ay kasama rin po, ha, ang 10 pang ibang kaugnay po sa pagkasawi ng student athletes na sina Rene Butterbonia at Divine Adili. Oh, and maganda ho, no, na makita ito, magtuloy-tuloy na kasi sa part po ng magulang ng mga nasawing atleta, syempre, di ba, kailangan, gusto nilang makita na ginagawa ng pamahalaan ang nararapat para bigyan ng hustisya ang pagkasawi nila. Okay? And hello din kay Mami Josie! Magbohos Sinto, nanonood na rin sa atin ngayon. Ako! Buhay na buhay ang mga mga oiler parents. Hello po sa inyo. Samantala mga kabahagi, eto na isa pang balita mula naman sa ating kabahagi mula sa DZLT Lucena, Tony Sandoval. Ang kanyang ulat, may kinalaman po sa mahigit 8,000 residente sa Reyna area, no, sa Quezon na nakatanggap po ng libreng bigas sa ilalim ng Rice Subsidy Program. Sana all. Tony Sandoval, ibahagi na yan.
9: Mahigit sa 8,000 mga residente mula sa mga bayan ng Real, Infanta at General Nacaro, Reyna area sa lalawigan ni Quezon ang nakatanggap ng tig sa 10 kilong bigas sa ilalim ng Rice Subsidy Program na pinupunduhan ng Local Government Support Fund o LGSF ng pambansang pamahalaan. Pinangunahan ni Governor Dr. Helen Tan ang pamamahagi ng ayuda kasama ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng tatlong bayan. Layunin ng programa na makatulong sa mga pamilya na nangangailangan at mabawasan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, partikular ang bigas. Ang Rice Subsidy Program ay bahagi ng pinalawak na LGSF ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naggalaan ng pondo sa mga lokal na pamahalaan upang mapagbigay ng libreng bigas sa mga mahihirap, near poor, vulnerable at iba pang karapat-tapat na pamilya sa buong bansa. Ay sa pambansang pamahalaan, mahigit 5,000,000 ang pamilyang Pilipino ang target na makinabang sa programa ngayong taong 2026. Samantala, nagpasalamat naman ang mga benepisyaro sa natanggap na ayuda na ayon sa kanila ay malaking tulong sa pang-araw-araw na gastusin ng kanilang mga pamilya. Patuloy na mga sinusulong ng pamahalaan ng Pandalawigan ng Quezon ang mga programang pangkabuhayan at serbisyong panlipunan upang matiyak na makakarating sa mga mamamayan ang mga benepisyong inilaan ng pambansa at lokal na pamahalaan. Mula dito sa DZLT 98.31 FM Lucena, ako si Tony Sandoval sa Mampanig na Mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino.
5: Serbisyo todo todo.
2: Maraming salamat kabahaging Tony Sandoval. Alam niyo mga kabahagi, ano, nabanggit lang kasi niya, nire-report niya si Doktora. Actually, Doktor yan, ano, si Helen Tan. Alam niyo po, follower ako na talagang makikita ko po yung pag-action niya, no? Lalong-lalo na po sa pag-iikot niya sa mga ospital na kailangan kompleto ang mga supplies, no? Meron pa siyang naikutan na ospital. Hindi ko lang matandaan kung saan ospital yun dun sa kanyang jurisdiction, ano? Walang syringe. Anong sabi niya? Magsara na kayo. Diba? O, napakasipag po, no? Nang leader na yan, ano? Si Governor Helen Tan. Samantala mga kabahagi, update tayo! Ito, yung may kinalaman po sa lindol, hindi lamang po ang mga kabahagi natin sa Southern Luzon Southern Mindanao ang nakaranas ng matindi. Ha? Isa pa po na bansa itong Venezuela. No? At ngayon nga po nag-deklara na sila ng State of National Emergency. At sa ngayon nga po sinusuyod ng mga rescuer ang mga gumuhong gusali matapos po ang magkasunod na lindol. Kung matatandaan ninyo sa gawi po ng nung nakaranas po ang ating bansa, ano, particularly ang Jensen, 'di ba? Jensen and ito ho, no, yung sabi nga ay nasa 7.2. Pero ha, gayon din po sa Venezuela, ha, nagkaranas po ng magkasunod, matitindi rin pong lindol ito, 7.2 and 7.5. Sa gawi po yan, no? Sa area po ng Caracas, dyan po sa Venezuela, kahapon yan nangyari. And ayon po sa ulat, no, base po dito sa ating na-research, tulong po ng mga magigiti nating kabahagi mula sa production, umaabot na sa 188 ang bilang ng nasawi. Imagine, kanina bago ako umalis, nung nagmamonitor ako, 100. Pero ngayon, 188, no? At posible pa siguro na tumaas ang bilang ito habang umuusad po ang rescue operations, no? So yun, mayroong pang nawawala na nasa 150 at nasa 200 po nakatao ang na-trap pa sa gumuhong gusali. So nagpadala na po ang United Nations ng search and rescue team para po makatulong, ano, sa Venezuelan government. Gayun din po ang mga medical and humanitarian teams. Gayun din po ang Santo Papa, ha? Nagpadala po ng financial assistance na ang Vatican para ho sa mga pangangailangan po ng mga nabiktima nitong matinding bagyo. Mahigit 1,000 po ang naitalang sugat na sugatan sa pagyanig at umaabot naman po sa 100 na mula kahapon ang nararanasang aftershocks. At tulad po na nangyari po, no, dito sa ating bansa, magtatagal itong mga aftershocks na ito, no? Unang tumama po ang magnitude 7.5 na lindol noong Miyerkules ng gabi at makalipas lamang po ang ilang minuto ay sunundan ito ng 7.2 na lindol. Ayon naman po kay Acting President Delcy Rodriguez, maaari pang tumaas nga ang bilang po ng biktima kaya ipinag-uutos na niya ang pagdedeklara ng State of National Emergency sa bansa. Samantalang inatasan naman po ni U.S. Secretary of State Marco Rubio or Marco Rubio ang agarang pagpapadala ng search and rescue teams, mga medical resources at humanitarian assistance upang tumulong sa mga naapektuhang lugar. Kaya sana, no, sunod-sunod po ito. Namomonitor ko po, no, even in Japan, na meron pong pagyanig na nangyari, umabot po ng 7.2. Although ang sinasabi po wala naman pong naapektuhan doon sa nangyaring pagyanig kasi parang ano to eh, hindi naman siya sa residential areas talaga nangyari, no? And yung isa pa pong nangyari ay ano lang po, no? If I was not mistaken, just yesterday, ito naman ay sa California. Kung saan mga kabahagi sa Mendocino Court, California at inabot naman ng 5.3. Although mababa lang. Kani-kanina lang din po, meron tayo na monitor na nangyari din. 5.5 something din dito po sa ating bansa. Ito po, sa Surigao. Ayan. Ha? Sa General, somewhere in Surigao del Norte, yun po, no, yung na-monitor natin. It's 5.5, medyo mahina siya compared sa mga nabanggit kong nauna, which is umaabot po ng 7.2, 7.5. Nako, kaya ho, abot-abot tayong magdasal, ha, na huwag na sanang maulit pa itong mga malalakas sa paglindol na ito. Mga kabahagi, magpo-pause tayo for a break. Ha? Doktora Sarina, Buen Salida, nanonood sa atin. Of course, Elaine, ha? Huwag kayong maalis. Tutok lamang at magpapatuloy ang ating programang Serbisyo Tarotodo!
4: Sa problema mo, may karamay ka.
3: Serbisyo
4: Todo-Todo.
3: Serbisyo Todo-Todo!
10: RPMA. mga balitang mahalaga sa siyudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
11: Fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radyo Pilipino Media Group. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radyo Pilipino.
12: This is it! The TV you've been waiting for is finally here. Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay. Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker. Ang balagbag niyong ate, Tuesday Vargas.
13: Tuesday Vargas.
12: Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
13: 1FM!
10: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
2: Okay, balik po tayo at mapasok na po sa second half ng ating programang Serbisyo Todo-Todo. Hello sa mga late tuners natin! Ayun, sabi ni kabahaging Tony Rock ng Texas sa Japan and sa California, yun nga po, ano, yung binanggit ko kanina lamang, no, sa Mendocino County, no, yan po dyan sa California, and of course sa Japan, which is 7.2. Ang umabot po doon na lindol. Ayan, sige. Sabi ni Doktora Sarina, praying that God will shield us from all danger and calamities. Tama po yan, ano? And sabi nga ay, yung pamahala naman po natin ay nagre-ready na, no? If in case, di ba, napag-uusapan na naman itong big one, no? At tayo po bilang mga citizens, maging tayo, no? Maging alerto at andun po talaga dapat ang pagdadasal, okay? Samantala, uy, may update lang ako. Doon po kaugnay sa nangyari, ano, na shooting incident, di ba, no? Sa mga mamaya meron pa tayong update, ano, yung isang nangyari after ng graduation rites ay tinambangan, no, binaril, pero thankful tayo na naka-survive, ano, at nasa hospital na. So sa ngayon po ang Department of Education sa pamumuno po ng kalihim na si Edgardo Angara ay nagsasagawa po, no, ng pag-iikot sa iba't ibang eskwelahan at meron po silang sinagawang nationwide safety audit kasama po ang iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan para masigurado po talaga ang kaligtasan, no, or yung kaligtasan ng ating mga estudyante habang sila po nasa eskwelahan. Kasama po dito sa kanilang ginawang nationwide safety audit ang National Disaster ang PNP, of course, DILG, at ang mga importanteng personahe po mula po sa Department of Education. Ayan. So kasi marami talaga ang natatakot, no? Dito sa pangyayari, 'di ba, no, Dr. Mommy Elaine, no, Mommy Josie and Mommy Sarina, no. So yun po, no. And yung update din natin, no, maraming mga panayam actually po, no, na may kinalaman doon sa sinasabing parusa na makukuha, no, ng mga dalawang suspect. Actually, yung isa is nasa rehab, samantalang yung isa po, they are both dinala po sa rehab, no, sa pangangalaga po ng DSWD. Pero ito nga po, no, kasi maraming talaga magulang ang nagngingit-ngit ang kalooban. Siyempre naman, di ba, yung malaman mo po yung anak mo ay nawala, no, dahil sa ganong pangyayari. Well, meron pong statement coming from the Juvenile Justice and Welfare Council sa pangalan po ni Patricia Claire. Ang sinasabi po ay posibleng abutin, no? Abutin ng napakatagal, ha? Napakatagal na panahon na makakulong po itong suspect, lalo na po yung 15 years old. Ha? At ang sinasabi is reclusion perpetua, pero dahil daw po menor de edad ang ito, no, posible pa rin bumaba sa reclusion temporal. Ayun, no? So, yung isa naman po na hindi naman po sinasabi kasi 14 years old, ano, ay magtatagal din ho siya sa rehabilitation center hanggang sa sinasabing malaman niya, ha, kung gaano kasama ang kanyang ginawa, 'di ba? Ayun. Samantala mga kabahagi, tanggap muna tayo ng ulat mula kay Lordy Navarro ng Wimaropa. Ito po, City Agriculture Office naglabas ng shellfish advisory sa ilang baybaying sa barangay dyan po sa Puerto Princesa Bay. Lordy Navarro ng Wimaropa, ibahagi mo na yan.
14: Magandang araw, kabahaging Amet. Naglabas ang City Agriculture Office ng Local Shellfish Advisory No. 1-2026 matapos makapagtala ng mataas na konsentrasyon ng harmful algal bloom o red tide causing organism na Pyrodinium bahamensibar compressum sa Puerto Princesa Bay. Dahil dito, pinapayuhan ang publiko na pansamantalang iwasan ang pagkain ng shellfish at alamang mula sa mga pitatong lugar habang hinihintay ang resulta ng laboratory testing na BIFARA. Kabilang sa mga lugar na sakop ng advisory ang mga baybaying barangay ng Bangkaw-Bangkaw, Bagong Sikat, Bagong Silang, Pagkakaisa, Mabuhay, Liwanag, Bagong Pag-asa, San Isidro, Matahimik, Mandaragat, San Pedro, Tinigiban, Santa Monica, Siksikan, Irawan, Ihawig, Santa Lucia, Los Biminda at Mangingista. Mahigpiting pinagbabawal ang pansamantalang panghuhuli, pag-aani, pagbabiyahe at pagbebenta ng shellfish at alamang mula sa mga nabanggit na lugar. Ayon sa advisory, ligtas pa rin kainin ang mga isda, pusit, hipon, alimaho at iba pang aquatic species mula sa naturang mga lugar basta sariwa, malinis at maayos ang pagkakaluto. Bilang dagdag na pag-iingat, pinapayuhan ng publiko na alisin at itapon ang hasang, bituka at iba pang lamang loob bago ito lutuin at kainin. Manatili na maepektibo ang advisory hanggang sa maglabas ng panibagong abiso ang mga kinaukulang ahensya na nagsasaad na ligtas ng muling kumain ng shellfish at alamang mula sa mga nabanggit na lugar. Layunin ang babalang ito na maiwasan ang panganib ng paralytic shellfish poisoning o PSP at mapanatili ang kaligtasan ng publiko. At yan ang palita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lloyd Navarro na nag-uulat dahil sa mga panig na mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
5: Serbisyo todo, todo!
2: Maraming salamat kabahaging Lordy Navarro ng Wimaropa. Uy, speaking of shellfish, ano, mga kabahagi, meron din pong balita, ano, kaugnay doon sa mga, ano, mga dalampasigan. Nakita po sila ng mga namamatay na isda, no? Ha, dahil daw po ito sa sobrang init ng panahon na nawawala na ng oxygen sa tubig. Nagkakaroon po ng fish kill, mga kabahagi, dyan po malapit sa Magat Dam, no? So dahil din sa init ng panahon, hindi lang po tayo talaga naapektuhan, even ang mga animals natin na nasa mga katubigan, no? Kaya ho, at yung mga nandyan po gawin, malapit sa Magat Dam, kung meron po mga isda kayong mabibili, ingat-ingat, make sure na alam nyo po kung saan galing po ito. Wala po doon sa ano, kasi this could be, ano eh, poisonous, no? Ha? Yung mga ganyan, yung mga namatay, ha? Na mga isda, no? Ayan, sige po, mga kabahagi, mag-iingat-ingat po tayo. Samantala, meron pa tayong update, ano, habang inaantabayan na natin at ma-settle ng maayos po ang ating komunikasyon sa Ating magiging special guest for today, isang agripreneur at isang medicinal plant advocate po, makakaugnayan natin. Samantala, niyanig ng magnitude 5.3 na lindol ang General Luna, Surigao del Norte. Dakong alas 5.17 po yan ng umaga ngayong araw na ito ng Biyernes. Ayon po yan sa FIVOX. Wala pa namang tayong naririnig ano, na encounter ng mga na sugatan o di kaya naman po any casualties with regards to this earthquake. Samantala, okay na ba ang ating komunikasyon? Sige po, senyas lang. Okay, samantala, ito pa si Chris Gonzalez ng DWPR Dagupan, Peace and Order Initiatives, naging positibo ayon sa PNP, sa bayan po yan ng Babayambang, Pangasinan. Chris Gonzalez ng DWPR Dagupan, ibahagi na yan.
15: Pabahaging met ang lokal na pamalang bayan ng Bayambang dito sa lalawigang Pangasinan at ng Municipal Anti-Drug Abuse Council maging ang Municipal Peace and Order Council. Muling isinagawa ang kanilang joint quarterly meeting para sa ikalawang quarter ng 2026 para sa kapayapaan at kaayusan na nauwi naman sa progresibong Bayambang. Ayon kay PNP Bayambang Chief Police Lieutenant Colonel Romil Bagsik, kapansin-pansin ang lapad ng mga daan at sa kabayanan at walang presensya ng mga palay at mais na ibinibilad sa araw. Kaya't kaaya-ayaan niya at maaliwalas ang magmaniho sa mga four-lane na kalsada. Kapansin-pansin din ang pagbaba ng mga insidente ng iba't ibang krimen at karasan kumpara sa nakaraang taon. Kaya't patuloyan niya na masasabing drug-free ang Bayambang at mapayapa ang manirahan at mamuhunan dito. Dahil anya, nasanay na sa ideya na ang pagsaway ng mga kapulisan at ng TFD ay para rin sa kanilang sariling kapaganan. Yan ang ating update mula rito sa DWPR Dagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serbisyo Todo-todo, dahil sa mampanig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
5: Serbisyo Todo-todo!
2: Maraming salamat, kabahaging Chris Gonzalez. Ayan po ha, mula sa Dagupan. Uy, magpo-pausean tayo for a very short break. At sa ating pagbabalik, makakasama na natin ha, ang ating kabahaging agripreneur at medicinal plant advocate sa kabahaging Patrick Roquel sa pagbabalik ng ating programang Serbisyo Todo-todo!
4: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
5: Serbisyo todo-todo.
16: Isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
17: Sasahim papawid na
18: Professor on Air.
19: Professor on Air.
16: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
18: Professor on Air.
19: Professor on Air.
16: Talino, kaalaman at kasaysayan
18: for everyone.
19: Professor on Air.
18: Professor on Air.
16: Kasama si Professor Willie Perez.
18: Professor Willie Perez.
16: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang Radio ng Pilipino.
20: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lami at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba at naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan. Online at on air, expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
7: Balagbagan na!
20: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
2: Okay, balik po tayo sa programa at nasa huling bahagi na tayo actually ng ating program. Sabi ni Mami or Dr. Serena, kalungkot daw po. Kahit proven na guilty sa crime 14, apektado pa rin daw siya ng batas. Unfair daw, sabi niya. Nako! Anyway, it's her opinion. No? Nire-respeto natin ang opinion ng kanya-kanya. Pero ito mga kabahagi! I'm happy dahil makakasama natin. Itong ating guest for today, isang agripreneur and medical plans advocate sa kabahaging Patrick Roquel. Kabahaging Patrick, magandang araw sa iyo. Welcome dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo.
0: Hi, Miss Matt. Nagkita muli tayo. Salamat sa iyo. At in-invite mo ako sa iyong serbisyo todo-todo.
2: Yun.
0: Nasa Radyo Pilipino.
2: Oo, magandang malaman.
0: And good morning sa lahat ng mga listeners. Good morning sa inyo lahat.
2: Oo, magandang malaman nila ng isang Patrick Roquel ay merong advocacy, no? At unang-una, kamusta na? Meron tanong daw dito. Ano bang epekto ngayon ng pabago-bagong klima bilang isang agripreneur? Kamusta ang ating agrikultura, ang mga lagay ng mga magsasaka Siyempre, natin?
0: Oo, di ba? So, alam mo naman, number one, apektado tayo ng weather, maraming may sakit ngayon, di ba?
2: Yes.
0: Ikalawa, apektado yung mga plant natin dahil sobrang, ito na yung sinasabi nating El Nino.
2: Oo.
0: No? Kahit nag-uulan, pero mahaba pa rin ang mainit na panahon.
2: Yes.
0: Right?
2: Oo.
0: Kaya talagang we need to support this advocacy yan, yung ating iniimplementa na Republic Act 8423. Mm-hmm. Yan yung ating advocacy, no? At tumutulong tayo sa pag-implement ng Tama Law of 1997 or yung Republic Act 8423. Yung ibig sabihin ng Tama Law, yan yung Traditional Alternative Medicine Act of 1997.
2: Mm-hmm.
0: Kung saan, yan ang author niyan ay si former Senator Flavier.
2: Yes, no? Juan Flavier.
0: Makakalala.
2: Oh.
0: At yan ay pinagbisa, no, pinirmahan ni ex-President Ramos, former President Ramos that time. At mula noon, lumawak na yung paggamit ng mga halamang gamot at saka yung mga oriental healing natin.
2: Yes, no? Oo.
0: Acupuncture, yung mga paggamit ng mga herbal medicine, no? At naging medyo upgraded na yung mga hilot, yung mga tawag dito sa albularyo, yung ginagawa ng mga albularyo natin,
2: yes,
0: naging scientific na.
2: Mm-mm.
0: At yan ay kailangan natin palawakin ng kaisip Pilipino. Nang sa ganun, meron tayo na disina rin.
2: Masyado ng mahal ang mga gamot na nanggagaling sa ibayong dagat, lalong-lalo na ngayon. Tumataas ang palitan ng dolyar. Siyempre, pagdating dito sa atin, shipping fee pa lang, napakamahal na. Meron naman tayong mga halaman na nakakatulong sa paggagamot, di ba?
0: Right. Yes. Mm-hmm. At saka, remember yung COVID.
2: Oh.
0: Di ba? Nangwala ng paracetamol.
2: Oo.
0: Ng vitamin C. Oh,
2: yeah.
0: Diba? Pero nagkaroon ng lagundi. Di maraming huminga.
2: Yun.
0: Right? So maraming nagtutulong ang mga halamang gamot na nandiyan lang sa kapaligiran natin.
2: Mm-mm-mm.
0: At kailangan nating pagbigyan ng mga produkto na talagang tumulong din ng ibang mga kumpanya o yung mga nagnanais na palawakin nyo yung itong Republic Act 8423. Isa na rin kami dyan, yung Rockwell Tumor Health.
2: Rockwell, no? Ayan, oo. So, ito kabahagi ngayon na sabi nga pa bago-bago ang panahon, no? Ano bang pwede natin gawin para palakasin? Ano ba yung mga medicinal plants na po pwedeng mag-rely ang mga kabahagi natin para lumakas din ang ating immune system?
0: Oh, di ba ang Department of Health, sabi nga natin, patas ito, no? Meron yung tinalaga na 10 halamang gamot. Yan ay yung lagundi, sambong, no? Yerbabuena, pasit-pasitan, ampalaya, no? So lahat 'yan, binigyan ng budget, no, ng funding ng ating gobyerno para specific saan pa 'tong mga halamang gamot nito.
1: Yes.
0: Like for example, lagundi. Mm. Oy, bagong panahon, maraming may ubo, kaso flu, ha?
1: Oo.
0: Oh, bumitas lang sila ng dahon ng lagundi, maaari silang gumaling.
1: Yan.
0: Sa ubo nila, asthma.
1: Oh,
0: very specific yan, 600 milligram, 3 times a day, makakagamot ng asthma at saka ng may cough na pasyente.
1: Oh.
0: Yung sambong, di ba, anti-urolithiasis, pampatunaw ng mga kidney stone.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ganun, hindi masaklay ang kanilang mga kidney.
1: Tama.
0: Ang mahal magpa-dialysis. Ang mahal magpa-hospital dahil nasira ang kidney.
1: Yes.
0: Right?
1: Mm-hmm.
0: Yung ampalaya natin na makiling variety, darating na yan sa Pilipinas, no?
1: Mm-hmm.
0: Tayo magtatanim yan, itong Rocks Consumer Health o yung Binhi Biofarm natin.
1: Whoa.
0: Na kung saan itong ampalaya na ito ay specific na for type 2 diabetes.
1: Diabetes.
0: No? Sa mga diabetic patient natin.
1: Oo.
0: Diba? Na kahit tulad dito ng metformin.
1: O, diba?

0: tamang gamot nito kung saan kami naman yung gumagawa ng raw material.
1: Yan.
0: No? Yung Plemex na yan, yung Lagundi Plemex na, I mean, just yung ano lang, kami nagtatanim yan. Kami rin nagpa-process ng raw material.
1: Okay.
0: O, simula so, noon.
1: Mula sa ngayon, halaman talaga, nakakatulong
0: sa halaman sa gamot, yan, yeah, nakatulong yan na napapagaling nila yung mga taong may ubot, ubot na kami asma.
1: Pero kabahagi, pero, uso rin ngayon ng dengue ha, dahil nga parang all year round naman din pati ang
0: dengue. Pero ito yung maganda. Ito yung maganda. Sabi ko, saan ko dadalhin yung profession ko? So, standardization ng mga plants natin, may mga vitamin at minerals yan.
1: Oo.
0: Yung mga plant na yan, pag tama ang proseso, at nagkaroon tayo ng mga technology ng pag-process yan,
1: yes,
0: makukuha natin yung mga vitamins and minerals. So, ano na siya? Everyday use, we can use it. No, for every indications na kulang ka sa folate, andyan na nga, gumawa kami ng produkto na merong sa apat lang na ingredients, yung Lagundi, moringa,
1: okay,
0: yung malunggay,
1: malunggay.
0: Natural na vitamin C, yung sodium ascorbate, tsaka zinc, lumabas yung folate, B complex, yung vitamin A, no, vitamin C, zinc, no. So it's really ano, helping the immune system kasi pag mataas ang depensa ng katawan mo, dapuan ka man ng sakit, madali ka makarecover.
1: Yun.
0: Kaya vitamins ang importante sa atin.
1: Oo.
0: Eh, yung mga halaman gamot, may mga vitamins and minerals eh.
1: Oo nga.
0: Yan na yung, yan na yung sabi ko nga, meron akong naisip na brand doon, yung Immune Advance. Yung Advance, dahil from the plant, makukuha mo yung mga vitamina at mineral na yan.
1: Oo.
0: Right?
1: So at least, di ba, no, ito na-formulate niyo ito para maging, kumbagay, sakto. No? Ha? Kasi sabi ng mga nephrologists natin, pag sobra naman din tayo sa medicinal plants, baka naman magkasakit din tayo. So maganda ito, you formulate something na makakasiguro ang ating mga kabahagi na sakto, no? Tamang-tama lang kung ano ang kailangan ng ating katawan.
0: Yes. And then, ako nga sabi ko, June 23, it's my 8th year na yung aking post-kidney transplant. Kasi dumaan ako sa dialysis noon, no? 10 years ago. Kaya sabi ko, kung hindi ako gagamit ng mga halamang gamot nito, gamot, ibig sabihin, kahalin tulad yan ng mga Western medicine na pinipiscribe ng mga doctor.
1: Oo. So ngayon, hindi ka nagda-dialysis ngayon? Hindi ka na nagda-dialysis?
0: Wala na, kasi ano na ako nag-kidney transplant na ako eh.
1: Okay.
0: So nagkaroon ako ng pagkakataon na, you know, may isang donor na nagbigay sa akin ng kanyang kidney. Di paro kami sa kidney na, pero paro kami buhay at paro kami malakas.
1: Ayun. Kasi kailangan paro talaga
0: kami nag-take ng mga halamang gamot nito na talagang pinag-aralan din ng mga academics natin, mga dalubhasan doctor, scientific doctor, no?
1: Yes.
0: Ang dami pinagdaanan eh, para sabihin na it will give you good nutrition.
1: Tama.
0: And depensa sa katawan mo.
1: Oo.
0: So, like for example, yerba buena. Banggitin ko lang yung Department of Health na Yerba buena.
1: Oo.
0: Eh, na natural pain reliever na to ng Pilipinas eh.
1: Oo.
0: No, kung saan,
1: pwede
0: kahalin tulad na ito ng paracetamol, ng acetamin, itong ibuprofen, yung mga ganyan, no? So, yung mga simple pananakit ng ipin mo, yung panganganak, ibinibigay yan, yung yerba buena, at 500 milligram, gamot siya for pain reliever.
1: Diba? No? Galing lang din sa halaman.
0: Yung yerba buena na yan, nakita ko nga yung nutritional value ng Immune Advance, yung may Lagundi, moringa, vitamin C, and zinc. Sinigyan ko ng yerba buena, di anti-inflammatory na siya.
1: Mas reinforced. Diba, no?
0: Anti-inflammatory. Kung may sakit ang pakiramdam mo, masakit ang katawan mo, kahit dysmenorrhea, kaya niyang ano, yung as a supplement, pero nakakagaling, nakakagamot.
1: Tama, oo. So, huwag niyong maliitin ang mga medicinal plants. Uy, si Dr. Eleanor nanunood sa atin. Sabi niya, we have just entered Champurado season. I strive to be healthy. Good morning, everyone. Ako, thank you po, ha. Sabi niya pa rito, para sa mga farmers natin, lulusong sa baha. Ha, punta lang kayo sa center para sa inyong prophylaxis at disease prevention. Ako, maganda yan sa mga magsasaka natin, ha? Hanapin nyo po, no, ang center po nila Dr. Eleanor T. Roquel. Ayan. Naku, napakabilis ng oras. Pero ito, kabahaging Patrick, para sa mga gusto pa hong malaman ang lahat ng mga produkto po ninyo na may kinalaman po sa medicinal, kagandahan ng mga medicinal plants natin, papaano pong makikipag-ugnayan sa inyo? Any page po na pwede pong masilip ng mga kabahagi natin. We're live from Luzon, Visayas, and Mindanao. Go ahead po.
0: Okay, hanapin lang nila yung sinasabi ko ngayon.

0: Rocks Corp, no, yan yung kumpanya namin, www.roqscorp.com.
1: Ayun.
0: Yan, makikita nila lahat yung aming mga, yung mga ginagawang halamang gamot na naging produkto.
1: Opo.
0: The same way, yung Puno Sagip Buhay.
1: Ayun.
0: Nasa YouTube kami, Puno, nasa Facebook Sagip kami. No, makikita nila ako doon, ako yung makipag-usap sa kanila, no? Mm-hmm. So lahat ng gusto nilang malaman about halamang gamot na ginagawa natin right now.
1: Opo.
0: Open yan sa Puno Sagip Buhay. I plant, I share, I save community.
1: Yes. No?
0: So, yan, Patrick Roquel, na nasa harapan niyo po. Hanapin niyo lang ako sa Facebook o sa Google. You can search me at magtulungan tayo. Paano natin palalakihin yung kaalaman natin sa halamang gamot at tulungan natin mga farmers natin na alam naman natin na kailangan nila ng alternatibong income, okay, no, right now.
1: Tama. Diba? Oo. And hopefully,
0: maging health tayo everyday.
1: Yes. Uy, ang tabayanan nyo, one of these days, makakaugnayan natin ng live dance si Doktora Eleanor T. Roquel. Ayan. So, kabaging Patrick, maraming salamat sa oras na binigay mo. I know na nasa probinsya ka, pero pinagbigyan mo pa rin na makasama kami dito sa Servicio Todo-Todo. Mabuhay kayo. Ha? Ingat po.
0: Thank you, Matt. Salamat, okay, sa mga nakikinig. Salamat sa inyo. Salamat.
1: Okay, mga kabahagi, so yan ang ating special guest for today, Mr. Patrick Roquel. At sa mga kaagapay natin dito sa production, thank you very much sa ating head Miss Ango, gayon din kala John Serge Magat, Fiona Sweetfeder, and Antoine Mikhail. At last day na daw nila Katleya Nebrida at Francine Bacani, mga OJTs natin from Bulacan State University. Thank you very much. Gayun din kay Vincent Duraga, ang ating co-pilot for today sa supervision ni Engineer Dave. At eto na, sa mga susunod na panahon, mga kasama natin, mga magiging director from UCC, Jemina Faustino, Sofia Policarpio, Kenshin Manriza, Cairo Bordeos, and Jen Cabrera. Mga kabahagi, thank you ha for watching at laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo! Dito yan sa Serbisyo Todo-Todo! Vicky Javier, bye!
2: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
3: Number 1.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isi ha.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Tuhod. Siko. Baywa.
12: Aray!
11: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: This song is brought to you by Liver Aid Pro. May Silymarin na, may multivitamins pa. Yan ang Liver Aid Pro. Tulong sa pangangalagan ng atay. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
14: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

0: 1FM. 1FM.
1: Time check 12:15.
2: Time check brought to you by M. Lulier.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nag-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstra ang kita.
2: Aray! Sakit ng katawan ko!
3: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Ekstra bilis, ekstra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Tuhod, siko, baywa,
16: aray!
15: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
15: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
17: FM Friday's Best.

0: once again.
1: 1FM! 1FM!
2: It is now 12:45.
3: These time checks brought to you by Be The Best, Be Galing, Be Mech.
4: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!
5: Kabalan! Expect something new!
6: Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open, serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more.
5: Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience.
6: Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant, located along Bypass Road, Fairly Subdivision, San Vicente, Tarlac City, open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
7: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
8: Aray, sakit ng katawan ko.
9: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
11: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
12: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
14: Ang Plemex Forte lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
17: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Tuhod, siko, baywa,
19: aray!
18: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by Be The Best, Be Galing, Be Mech.
4: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!
1: This is Friday's Best.

0: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na, hatid ang busa. Real talk, walang prenong sending topics ang sabaw. Pero at presence, ang Master G.
1: 1FM.
2: Time check. Brought bumabagal ang galaw.
3: Summer Cup BW. Sunshine awaits with BW's soup for every 200 scratch card. Win counts or be with the Clark Safari Enjoyer Bread. Safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Big Shop in partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo. BW Super Big
4: Shop. Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow.
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstra ang kita.
7: Aray, sakit ng katawan ko.
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Ekstra bilis, ekstra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
11: Ang batang lagundi, Plemex!
12: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: Good afternoon, everyone. Magandang hapon sa inyong lahat. And you're tuning in with, of course, yours truly, walang iba kundi ang kanyang Masters of the Universe, Master Chinito. Kumusta naman po ang inyong mga lunch break? You're still tuning in to 1FM 96.1. Tarlac, it's already 11 minutes past 1 p.m. and welcome po sa inyong paboritong afternoon jamming session. Dito lamang yan sa inyong paboritong istasyon. Siyempre ako ang inyong afternoon rescuer and DJ na minsan na walang sense pero laging may good vibes na dala. Kaya sa susunod na dalawang oras, ako inyong sasamahan sa maraming musika ngayong Friday's Best. Dito lamang, syempre at syempre, more on requested songs, more of your favorite hits. Just like, follow and share our official Facebook page, 1FM 96.1 Tarlac. So sit back, kalma lang, huwag idan sa init ng ulo, magdala ng payong dahil umuulan pa rin naman sa labas. Kaya ako'y inyong samahan sa isang feel-good companion from 1 p.m. hanggang 3 p.m. only here on 1FM 96.1 Tarlac.
1: 1FM

0: 1FM.
1: It's 1:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
4: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
3: Tuhod, siko, baywa,
5: aray!
3: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po. Nagfiflex for Plemex.
10: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: 1FM.
1: It is now 1:30.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
6: Aray, sakit ng katawan ko.
7: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
10: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
12: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Mal, kita mo bang nakikita ko?
14: Oo.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: This song is brought to you by
9: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
10: 96.1. 96.1. 96.1.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 1:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by Liveride Pro.
3: May slima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liveride Pro.
2: Tulong sa pangangalagan ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liveride Pro.
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
5: Aray! Sakit ng katawan ko.
6: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveride Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveride Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveride Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay? Liveride Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveride Pro.
15: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
16: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Tuhod, siko, baywang,
18: aray!
17: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This song is brought to you by
3: Liveride Pro.
2: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liveride Pro.
3: Tulong sa pangangalagan ng atay?
2: Liver up na tayo
3: with Liveride Pro.
19: Open your mind.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugid mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
2: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday. Ayan sa Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: Ako'y nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
4: Aray, sakit ng katawan ko.
5: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Song being sponsored by M. Lulier.
8: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
9: This song is brought to you by
10: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
11: Friday's Best.

0: Too much, too little, too late from 7.
1: 1FM. 1FM.
2: It's 2:15.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
5: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
6: Aray, sakit ng katawan ko.
7: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liverate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liverate Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay?
12: Liverate Pro.
11: May Silymarin, may multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
11: with Liverate Pro.
13: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
15: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
16: Mahalagang paalala,
15: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
18: Ang batang lagundi, Plemex!
19: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
21: Tuhod, siko, baywa,
22: aray!
21: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by
4: Liverate Pro.
3: May Silymarin na?
4: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
4: Tulong sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
4: with Liverate Pro.

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 2:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstra ang kita.
6: Aray, sakit ng katawan ko.
7: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
10: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
12: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
14: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Proteksyon at tulong sa atay?
16: Liveraid Pro.
15: May Silymarin, may multivitamins pa.
16: Liver up na tayo
15: with Liveraid Pro.
17: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
18: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Teral Kuwa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Teral Kuwa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Teral Kuwa.
1: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
5: Aray, sakit ng katawan ko.
6: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
8: 96.1 FM.

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents Tavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tuhod, siko, baywa,
3: aray!
2: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Song being sponsored by M. Lulier. This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
8: You are listening to Friday's Best.

not a flower until they bloom. Like my first step.

0: yumaman mo!
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Tuhod. Siko. Baywa.
8: Aray!
7: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: FM. This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex!
10: This song is brought to you by Liver Aid Pro.
11: May Silymarin na,
10: may multivitamins pa.
11: Yan ang Liver Aid Pro.
10: Tulong sa pangangalagan ng atay.
11: Liver up na tayo
10: with Liver Aid Pro.
12: Friday's best. God.

0: Bobo, wala namang masama sa ako pero sabukan ko. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Doon ang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Wala po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482, Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay?
6: Liveraid Pro.
5: May Silymarin, may multivitamins pa.
6: Liver up na tayo
5: with Liveraid Pro.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Song being sponsored by M. Lulier.
12: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
13: Friday's Best.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko.
3: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Good news! Sa MLear, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
11: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
12: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta Lagundi, Plemex.
14: Ang Plemex 40 Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
4: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: You are listening to Friday's Best.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
7: You are listening to Friday's Best.

0: 1FM! Uy! 1FM!
1: It's 4:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin!

0: mo.
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Tuhod. Siko. Baywa.
8: Aray!
7: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: This song is brought to you by
10: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
7: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
11: This is Friday's Best.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 5 o'clock.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule.
3: Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
4: Hep-hep, sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang Stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasali sa mga pamilya ng halamang Mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil. Bilang isang pampatulog tamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit.

0: mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
1: Mark Estevia Food Supplement.
0: Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
1: Mark Estevia Food Supplement.
0: Another product of JMAR Marketing.
2: Mabibili mo na
0: sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika
2: dito sa inyong lugar.
3: Kabalan, expect something new.
4: Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open, serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more.
5: Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience.
4: Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
6: Tuhod! Siko! Baywa.
7: Aray!
6: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po! Nagfi-flex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: This song is brought to you by
13: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
12: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule.
13: Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: This is Friday's Best.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's now 5:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Kmar, Tudo Panalo, at magka-premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, Todo Panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
6: Aray, sakit ng katawan ko.
7: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
9: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nag-flex for Plemex.
10: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
14: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Protection at tulong sa atay?
16: Liveraid Pro.
15: May Silymarin, may multivitamins pa.
16: Liver up na tayo
15: with Liveraid Pro.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
0: Friday's Best.

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
8: This is Friday's Best.

0: 1FM.
1: It's 6 o'clock.
2: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, no Alaksan Extra.
3: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
4: Aray, sakit ng katawan ko.
5: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro. May silima rin na. May multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulog sa pangangalagan ng atay. Liver up na tayo. With Liverate Pro.
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
5: Aray! Sakit ng katawan ko.
6: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
9: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
12: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pamasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day
13: for a healthy family. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liverade Pro.
14: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Protection at tulong sa atay? Liverade Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro.
2: 1FM. This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This song is brought to you by Liverade Pro. May silimarin na. May multivitamins pa. Yan ang Liverade Pro. Tulog sa pangangalagan ng atay. Liver up na tayo with Liverade Pro.
16: Friday's best.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 7:15.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstra ang kita.
7: Aray, sakit ng katawan ko.
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Ekstra bilis, ekstra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
10: You are listening to Friday's Best.

0: 1FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
2: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
4: R-I-S-E.
2: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide. Nationwide.
2: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
7: Nationwide.
6: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas.
7: Sa buong Pilipinas.
6: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
8: Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Siyempre, napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook page, Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na at kwentuhan na po tayo, mga kaibigan. Sa ating po namang paladudunan, at dyan sa atin ang ating po namang mga herbal na mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Sana man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na.

0: Bukas na ang ating po naman numero 0969-226-9623. Ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating balado doon. At ito na, ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si ano po ako, si Master Matubas po.
0: Ano pong pangalan?
1: Ma'am Jamalia Obas po, isa pong Muslim.
0: Ma'am Jamalia. Opo.
1: Opo, itatanong ko po sana kung maganda po yung rice coffee.
0: Taga saan po kayo, ma'am? Taga saan po kayo?
1: Mindanao po.
0: Saan po sa Mindanao?
1: Marawi City po.
0: Marawi City. Okay, Mindanao. Okay po. Ilang taon na po, ma'am?
1: 51 po.
0: 51. Okay po. Ano po yung tanong po ninyo?
1: Yung pong rice coffee.
0: Opo. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee?
1: Ay, kasi po lagi ko pong naririnig sa radyo ay.
0: Opo, maraming salamat din po. At kayo po ay nakikinig sa ating programa. Hindi pa po ba kayo nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Ha, hindi pa. Opo, pero gusto niyo pong makapagsimula na rin na uminom ng ating rice coffee po, nanay.
1: Opo.
0: Sige po. Diyan po sa inyong lugar sa Mindanao, makabibili po tayo ng ating rice coffee diyan po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores diyan po sa inyong lugar. Itanong-tanong po natin, yung ating po namang rice coffee diyan po naman sa inyo po namang lugar, dahil available na po yan diyan, yung ating po namang rice coffee, nanay.
1: Sige po.
0: Apo, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Alam niyo na po yung itsura ng ating rice coffee?
1: Yung pong may dilaw.
0: Kulay gintong dilaw na karton.
1: Opo. Gintong dilaw.
0: Kulay gintong dilaw na karton. At ang spelling po, R-I-S-E.
1: Sige po.
0: Okay po. Yung po yung ano, yung po yung tawag dito, yung po yung hanapin po ninyo para hindi po kayo magkamali sa pag-iinom po ng ating rice coffee, sa paghanap po ng ating rice coffee. Dapat po tama po yung produktong makuha po ninyo. Nang sa ganun ay tawag dito ay hindi po kayo magkamali. Hindi po masayang yung pera po ninyo, nanay. Ano po?
1: Opo. Marami pong salamat.
0: Salamat po. Tapos kapag kayo po ay nakabili na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago sa inyo po namang kalusugan, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli.
1: Opo.
0: Okay po. Salamat po sa inyo, nanay. Thank you.
1: Thank you rin po.
0: God bless po, nanay. Maraming salamat po. At simulan na po ninyo yung pag-inom ng ating rice coffee. Meron po itong halal seal, so wala pong problema sa inyo.
1: Opo.
0: Opo, opo. Maraming salamat po. God bless po.
1: Opo, God bless din po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po. Bye-bye.

Tawag po mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating malamang numero. Tawag po ninyo sa ating malamang programa. 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Apo, sino po sila?
1: Esther po.
0: Nanay Esther, taga saan po kayo, nanay?
1: Taga Alaminos po.
0: Alaminos, Pangasinan?
1: Opo.
0: Okay, ilang taon na po?
1: 60 po.
0: 60, okay. Umiinom na po ng rice coffee, nanay Esther?
1: Hindi pa po. Yun po ang gusto ko pong itanong kung meron po kasi akong karamdaman.
0: Ano po yung iniindang karamdaman ni nanay Esther?
1: Ano po, tawag nito, yung may sakit po kasi akong ano, yung ubo ko po, hindi po nawala-wala yung ubo ko po. Yung klima ko po, hindi ko siya natatanggal. Kung ano pong, kung na, pwede po akong ubo.
0: Apo, napatingin niyo na po sa doktor?
1: Napatingin na po.
0: Ano po yung sabi ng doktor? Ano po yung gamot?
1: Hindi po ako gumaling sa kanya. May binigat sa aking gamot, pero hindi po ako gumaling.
0: Ah, okay po, nanay. Pero hanggang ngayon po ba umiinom kayo ng gamot na galing sa doktor?
1: Hindi na po. Matagal na po.
0: Hindi. Nahihirapan po ba kayo niyan sa inyo po namang problema sa ano po sa inyong kalusugan?
1: Ay, hindi naman po. Mula nung uminom ko sa kanya ng ano, yung nireseta po sa aking gamot. Hmm. Okay na po. Kaya lang po, ang gusto ko, ang ibig mo sabihin po, yung ano, yung klima ko po, hindi po siya nawawala.
0: Ah, okay po, nanay. Nanay, makakatulong po yung ating rice coffee po sa inyo. Kapag araw-araw po ninyong iinumin yung ating po namang rice coffee, malaki po yung maitutulong nito sa inyo po namang problema sa kalusugan. Kasi makakatulong po ito para matanggal po yung sinasabi po ninyo. Basta po araw-araw lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Opo. Narinig ko po kasi yung programa niyo po. Kaya tawagan ko po kayo para kung pwede ko pong itanong sa inyo kung pwede po akong uminom sa ano niyo, yung gamot niyo po.
0: Yung ating rice coffee po, tama. Makakatulong po sa inyo yung araw-araw po na pag-inom ng ating rice coffee. Malaki po yung maitutulong nito. Basta po araw-arawin po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Araw-araw po, dalawa hanggang tatlong sachet po ng ating rice coffee. Makakatulong po yan sa inyo.
1: Okay po.
0: Okay po.
1: Meron po kong itatanong tungkol din po sa anak ko.
0: Mm-hmm.
1: Yung anak po, kasi yung anak ko po, ano, lagi po yung sumasakit yung sa loob ng ilong niya po.
0: Mm-hmm. Sinusitis po ata.
1: Tapos pinakonsulta ko rin po siya sa doktor, pero yung nirisita naman po sa kanya, nabili namin po lahat yun, pero hindi po siya gumagaling. Hanggang ngayon po, nahihilo pa rin sa pag-uras ng sinusumpong po siya.
0: Yes po, nanay. Makakatulong din po yung ating rice coffee. Basta tuloy-tuloy din po yung pag-iinom niya nito. Araw-arawin lang po, sabay na po kayong iinom ng ating rice coffee, nanay. Tapos, bago nyo po iinumin, kada timpla po ninyo ng ating rice coffee, gawin po ninyo yung tinatawag po nating steam inhalation. Yung pong pagpapausok. Yung pong pagpapausok. Diba, sa isang mainit na tubig natin, ititimpla yung ating rice coffee. Sa isang mainit na tubig, kukuha tayo ng isang sachet ng ating rice coffee, bubuhos natin doon lahat ng laman po noon, nung isang sachet. Okay. Tapos habang inahalo-halo po natin, dahil mainit yun, umuusok yun. Lalanghap-langhapin po ninyo yun. Habang pinapalamig-lamig po ninyo ng konti, bago nyo po iinumin. Gawin po ninyo yun, bawat timpla po ninyo ng ating rice coffee, nanay. Dalawa hanggang tatlong sachet ng ating rice coffee ang dapat po nauubos po natin sa isang araw para po makatulong po sa atin kaagad-agad yung pong ating po namang rice coffee.
1: Okay po.
0: Nakakita na po kayo, nanay, ng ating rice coffee?
1: Opo, nahanap na po namin sa TikTok po.
0: Okay po. Pero dyan po sa Alaminos, marami din po dyan, nanay, na pwedeng mabilhan ng ating rice coffee.
1: Nag-order na po kami ngayon lang.
0: Sa TikTok?
1: Opo.
0: Yung kulay gintong dilaw na karton po, nanay.
1: Opo.
0: Yun, sa kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po niyan ay RISE. Kasi hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Dapat po tama po yung na-order po ninyo, nanay.
1: Opo.
0: Okay po. Pero dyan sa Alaminos po, marami po dyan na pwede nating mabilhan ng ating rice coffee. Halos po lahat ng mga butika dyan meron. LNA Drugstore, Sanepo, LNA Pharmacy, Palamis, Abril Pharmacy, MAB Drugstore, Carmi Flor Drugstore, Jens Pharmacy, Damas Pharmacy, Lucky Ace Drugstore, o Francia Drugstore, okay. 3M's Pharmacy, Island Med Pharmacy, LND Pharmacy, PH Med Drugstore, 3M's Generic Pharmacy, Sparks Pharmacy, Tambal Pharmacy, LNA Pharmacy, and JG Pharmacy. Lahat po yan sa Alamino City, Nanay.
1: Okay po. Marami pong salamat.
0: Thank you, Nanay. Balitaan niyo po ako ha, kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, lalo na kung meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, kayo pong dalawa ng inyo pong anak.
1: Okay po.
0: Maraming salamat po, Nanay. God bless po. Asahan ko po yung tawag po ninyo muli. Maraming salamat po. God bless.
1: Maraming salamat din po.
0: Opo, mag-iingat po kayo. Salamat. Bye-bye.

0: Tuloy tayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Tawag po ngayon sa ating mga numero mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mga numero. Tawag na po kayo at pagkwentuhan po natin ang inyong po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Para po sa ating po namang lahat mga kaibigan, lahat ng mga nakaantabay po sa atin, lahat po ng mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, simulan nyo na po yung pag-iinom po nito mga kaibigan. Napakalaki pong tulong ang may bibigay po nito sa atin po namang kalusugan. Lalo na mga kaibigan kung ito po ay sasabayan natin ang atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At kung araw-arawin po natin ang pag-iinom po nito mga kaibigan, dahil po sa araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Basta po araw-araw po nating iinumin yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 mga kaibigan. Itawag nyo lang po ang inyong mga katanungan kung meron po kayo na nais po namang linawin. At kung hindi nyo po alam kung saan po ninyo mabibili yung ating rice coffee, diyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan, pwede nyo pong itawag sa amin para sigurado po tayo. Mangilan-ngilan pa rin kasi mga kaibigan sa ating mga kababayan ang nagkakamali, lalong-lalo na yung mga bago pa lang. Yung mga naghahanap pa lang ng ating rice coffee sa ngayon, nagkakamali sa paghahanap po ng ating rice coffee sa kadahilanan po na hindi po nila alam yung itsura ng ating rice coffee. Eh may naglipa na po mga kaibigan ang mga gumagaya sa ating po namang produkto. Kaya dapat po naman mga kaibigan ay sigurado po tayo na alam natin yung itsura. Kaya nga po lagi po natin sinasabi dito na dapat po hanapin po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling niya po mga kaibigan ay R-I-S-E. Diyan sa karton na yan mga kaibigan, ang kumpletong pangalan po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ang spelling po ng rice natin mga kaibigan, ano po, lagi po natin itong inuulit-ulit at hindi po tayo magsasawa na ulit-ulitin po ito mga kaibigan dahil matulungan po natin, para matulungan natin yung ating mga kababayan na bago pa lang na diretso na na pupunta sa mga butika at maghahanap na po ng ating rice coffee. Kahit hindi sila sigurado sa kanila po namang bibilhin. Kaya po pinaalalahanan po natin lahat ano po na naghahanap po ng ating rice coffee. Hanapin po natin yung tamang produkto po natin. Kasi nababasa natin sa ating po namang text messages, sa mga text po ninyo, mangilan-ngilan pa rin sa ating mga kababayan ang nagkakamali. Yung isa mga kaibigan, nasa garapon daw yung nabili niya. Nagtatanong sa atin kung paano daw, ilang kutsara daw yung pagtitimpla ng rice coffee. Dahil po pala, nasa garapon daw po yung nabili niya. Hindi po yun sa atin. Ano po? Hindi po yun yung ating produkto. Kaya po, lagi po natin sinasabi, nasa kulay gintong dilaw na karton yung ating po namang rice coffee, mga kaibigan. At meron pong 10 sachet dyan sa loob ng ating po namang rice coffee. Meron po dyan 10 sachet na siya pong laman ng ating po namang rice coffee box. Sa paghahanap po ng ating rice coffee mga kaibigan, hanapin yung kulay gintong dilaw na karton at ang spelling po nito ay R-I-S-E. Kasi hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Hindi po ito gawa sa bigas mga kaibigan. Kaya po naman ang spelling po nito ay R-I-S-E. Yan po yung una nating tatandaan. Ano po? Yan po yung unang hahanapin po natin para hindi tayo magkamali. At hindi masayang yung pera po natin. Pangalawa, mga kaibigan, hanapin po natin na dyan sa karton na yan, yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing dalawang hotdog, pero hindi po hotdog yan. Buhamera po yan, mga kaibigan. At meron pong sikat ng araw sa taas. Yan po yung hahanapin po natin. Nang sa gayon, ay hindi po tayo magkamali. Kagaya po ng nag-text sa atin na nagtatanong kung ilang kutsara daw po ba yung pagtitimpla ng ating rice coffee. Kaya po naman, sabi natin, hindi po ito yung ating po naman produkto. Dahil wala po naman sa garapon yung ating rice coffee, mga kaibigan. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Tandaan ha, nasa kulay gintong dilaw na karton, R-I-S-E po yung spelling ng rice. Para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin sa pagbili po ng ating po namang rice coffee, mga kaibigan. Kaya kung may mga katanungan po kayo, kung hindi kayo sigurado, itawag po ninyo yan sa amin. Pwede nga po i-text lang po ninyo sa amin at kami po yung tatawag sa inyo. Para kung halimbawa wala po kayong pantawag, kami po yung tatawag. Nang sa gayon ay hindi po kayo magkamali at gagabayan po namin kayo. Kahit nga po, mga kaibigan, ay umiinom na kayo ng ating rice coffee at meron pa kayong mga katanungan, masayo po kami na ibabalita po ninyo sa amin kung kumusta na po yung pag-iinom po ninyo nito, mga kaibigan. Dahil hindi lang po nagtatapos dun po sa pagbili po ninyo ng ating po namang produkto, ang ating po namang paggabay, kundi sa araw-araw po na pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Kung may mga katanungan kayo, feel free, mga kaibigan, na itawag po yan dito po naman sa ating programa at malugod po namin sasagutin yan, mga kaibigan, yung mga katanungan po ninyo. Dahil sabi nga natin, hindi po nagtatapos doon po sa pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee o kaya pagbili po ninyo ng ating rice coffee ang ating po namang ugnayan. Dahil mas maigi po sa amin na kahit po ay matagal na kayong umiinom ng ating rice coffee, nagkakabalitaan po tayo, mga kaibigan. Nagkakausap pa rin tayo at very willing po kami, mga kaibigan, nagabayan pa rin po kayo habang patuloy po kayong umiinom ng ating po namang rice coffee. Bukas po ang ating numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng tawagan po ninyo, mga kaibigan, dito po sa ating palatuntunan. Itawag lang po ninyo sa ating programa 0969-226-9623. Pwede nyo rin pong i-text kung halimbawa wala kayong pantawag, may pantext lang po kayo. Pwede nyo pong i-text yan sa amin kung may mga katanungan po kayo, mga kaibigan. O kaya even po yung mga kwento po ninyo, yung mga testimonya po ninyo patungkol po sa ating produkto, pwedeng-pwede po yan, mga kaibigan. Ating po namang bibigyan ng tuon lahat po ng concern po ninyo, mga kaibigan, sa ating po namang produkto. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hi, Goya Boy. I'm Dr. Shirley Pamto and the founder of Dishe Foundation Academy.
0: Wow.
1: Dito sa Sablayan.
0: Sablayan? What's your name, ma'am? Ano po pangalan?
1: Dr. Shirley Pamintuan.
0: Dr. Shirley.
1: Geraldi Pamintuan.
0: Apo. Doctor of Medicine.
1: Actually po.
0: Ma'am, Doctor of Medicine?
1: Yeah, Doctor of Medicine. And
0: okay,
1: I don't really drink coffee. Ang totoo lang. But I discover your coffee kasi I'm already 78. Umakyat ako sa ladder. Mm-mm. Nahulog ako. Akala ko natanggal ang aking left arm.
0: Oh.
1: Because nahimatay ako.
0: Mm-mm.
1: Because I was cutting the may makapunta sana makikita. Mm-mm. But then I heard your rice coffee na 14-in-1.
0: Yes.
1: Na herbal.
0: Apo.
1: Tapos sinubukan ko kasi after that na accidente ako, biglang naaano ang arm ko na minsan nakakasigaw ako, ang sakit.
0: Oo.
1: So ay ano, sinubukan ko. Nakatatlo lang ako araw. Nararamdaman ko pa pero wala nang sakit.
0: Wow.
1: So inisip ko, doon ako bumibili sa South Star. Naghanap ako talaga ng rice coffee niyo.
0: Apo, thank you.
1: But then I want to promote it kasi I don't want ng mga estudyante kasi ang aming student is from grade 7 to 12.
0: Okay.
1: I want to promote the right coffee.
0: Opo. Thank you very much.
1: Kaya po. Gusto ko sana distribute niyo ako.
0: Pwede po doc. Pwede niyo pong tawagan. Ito po, bigay ko po sa iyo yung number kasi paubos na po yung oras natin. Doc, ibigay ko po sa iyo yung number. Kung meron po kayo diyang ano, meron po kayo diyang ball pen at papel. Pwede niyo pong ilista tapos tawagan niyo po para kayo na po yung mag-usap, doc.
1: Oo.
0: Okay. Meron na po ba kayong papel dyan?
1: I want to see this one kung nag-ano. Kasi pati, ang nangyayari pati, Kuya Boy, ano ako, dapat magpa-opera na ako ng cataract.
0: Mm-hmm.
1: Pagka ganito, silaw na silaw ako, hindi ako makaano, kaya tatakbo pa ako, katulad niyan, nag-ring, tatakbo ako kung sino ano. Anyway, anong number?
0: Okay, eto po, Doc. 0920
1: 029
0: 229
1: 66 57
0: apo.
1: Okay, at least na ano
0: apo. Pakiulit po, Doc.
1: Pakiulit. Ay,
0: check natin
1: ulitin
0: kung
1: tama. Ulitin mo nga ulit kasi hindi ko
0: 0920 929
1: 66 57
0: Okay. Another one, Doc, para sure may meron pang isang number kung sakaling hindi okay. Po ninyo makontak yung isa, ito po yung isa. 0951
1: 623
0: apo 623
1: 623 04 55 55
0: Okay. Apo. Yan, Doc, yung pong dalawang number na yun ang pwede nyo pong tawagan.
1: Sila ang nagde-deliver?
0: Yes. Sila po yung makakausap po ninyo kung paano po kayo magiging yung sinasabi po ninyo maging dealer. Distributor.
1: Yeah, maging dealer. Kasi iskwilahan ito. Mayroon kaming sariling cafeteria na what I'm health food.
0: Correct. Dapat po yan, ma'am, Doc. Ganyan na para sa ating mga estudyante para hindi yung mga makakasama po sa kanilang...
1: 3-in-1. I don't want to... kasi may naghawak ng canteen dito. Nakita ko, 3-in-1. Ayoko.
0: Yes.
1: Kaya... sabi ko, I want health food. Kaya pati ako ang nagtatanim ng pizza. Ako nagtatanim para sa health food talaga.
0: Tama po. Very good food.
1: And then ito, nakita ko yung ang ginagawa ko, MX3 pagka umaga, pagka gabi, rice coffee na nilalagyan ko ng boost ng adult ng birch tree.
0: Okay.
1: At ang ganda ng tulog ko.
0: Wow. Wow. Opo. Thank you very much po, Doc.
1: Kaya gusto ko maging distributor na hindi na ako magpupunta pa sa South Star. Kung minsan
0: yes.
1: Nauubusan sa South Star, minsan nauubusan sa Simbingko.
0: Yes.
1: Sa Simbingko ba yun? Nauubusan. If I will be, distributor kasi mas gusto ko ito, health food ito.
0: Yes po, Doc. Thank you. Thank you very much, Doc. Malaking bagay po na...
1: Actually, Kuya Boy, I'm 37 years, 34 years medical director ng Adventist University of the Philippines sa Silang Cavite.
0: Thank you, Doc. Nice.
1: Nag-retire po ako nung kasagsaga ng Yolanda at saka ano ba yun, yung Hayan. Kasi nung nag-volunteer ako doon, nakita ko, I was nandun ako sa Mas Boreal So napabayaan ko ang aking trabaho, pinaritay na lang ako. Opo. So after that, Luzon, Visayas, Mindanao ang last ko, sa Osamis Occidental, Osamis Oriental. Opo. Ang last ko na 23 kasi ayaw ko magpabakuna.
0: ilang taon na po kayo, Doc?
1: 78.
0: Wow. 78. Okay po. Sige po, Doc. Doc, ganito na lang. Kung sakali po, tawagan nyo na lang po yung dalawang number na yon. At tapos, pag-usapan natin siguro mamayang gabi kasi wala na tayong oras ngayon. Tawag kami ulit sa'yo para pag-usapan natin kung ano yung mga tulong na naidulot sa inyo ng ating Rice Coffee. Para kahit pa paano po,
1: malaking tulong.
0: marinig po kayo ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababayan natin dyan para
1: ipatronize. Ang totoo talagang, Kuya Boy, hindi ako nagiinom ng coffee. Pero nung narinig ko yun na herbal plus one, ganyan, yun. Apo. At malaki talaga. Since then,
0: Yes. Pag-usapan natin yan mamaya, Doc, na gabi. Wala na kasi tayong oras, Doc. Tawag kami ulit, Doc, sa inyo mga 7:30 or 8 ng gabi.
1: Please.
0: Yes.
1: Thank you very much, Doc.
0: God bless po, Doc. Thank you very much po. Thank you very much po. Maraming salamat. Ang kaibigan, lagpas na tayo sa oras. Ayan, maraming salamat kay Doc Shirley. Kukunin natin yung kumpletong pangalan ni Doc mamaya. Abangan niyo yan mamaya. 7:30 ng gabi at kumpleto nating kausapin at alamin ang tulong na naidulot po sa kanya ng ating Rice Coffee. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat. Kuya Boy po naman, lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
2: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaniin ng himpilang ito.
3: This is your only one. 1FM. This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang.

0: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
1: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang.

0: 1FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Jmar, Tudo Palalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
4: Jmar Todo Panalo
3: at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
7: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
1: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
2: Drink light, live light, Sunning Light.
3: Drink responsibly.
4: Sipunin ka ba at laging pagod? Narito si Ate Catalina Gusilatar.
5: Ako po ay si Catalina Gusilatar sa Barangay Bubuin at Santa Quezon po. Nakatulong po sa akin ang Maxi Vitamin C. Dahil po ako po ay sipunin, tapos po ako ay lakay po ay nanghihina. Ay nang mag-take po ako ng Maxi Vitamin C, tumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako sipunin at saka po ako ay nakakatrabaho na. Yun po sir, lumakas po ang aking katawan.
6: Ganun na po kayo katagal kumukonsumo nito?
5: Mga 2 years na po sir, mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Maxi Vitamin C, kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin, natulog po ng Maxi, ako po ay matigla, malakas sa araw-araw.
7: Ang Mark C, Ascorbic Acid Plus Zinc,
8: ay mabibili na sa pinakamalapit na butika at drugstores dito sa ating lugar.
9: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
0: Tuhod, siko, baywang,
10: aray!
0: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
12: Kabalan! Expect something new!
13: Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open, serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more.
14: Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience.
13: only at Twinchoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twinchoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twinchoy, siguradong enjoy!

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: Time check brought to you by Mark Cafe.
3: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaka Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
4: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaka Quezon. Lahat ng produkto niya sinubukan ko. Okay. Yung Mark Capsule, Mark Cafe, saka yung Choco. Itinim ako ng mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko, sa Mark Cafe. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, Vitamin C, Plus Zinc, kasi maganda sa katawan.
3: Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay magbibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tuhod, siko, baywa,
11: aray!
10: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mars, matindi ubo ni bunso ko.
13: May hika naman si Junior.
12: Nausog?
13: Ipatawas natin.
14: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ng plema. Ginhawa para sa

0: panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mart, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
2: Tuhod, siko, baywa,
3: aray!
2: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kabalan! Expect something new! Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open, serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more.
5: Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience.
4: Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
6: Tune in to 96.1 DWXDFM in Tarlac.